0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bugino, and we get 4-10 minutes after 8 o'clock to Shakira for you. That show is brought to you by Big Shot Hot Dog. Gigati Salasa Swag sa bulsa, magandang umaga po sa inyo lahat, sweethearts. Last hour ng ating program, it is very beautiful. Hey, Monday morning! O yan ang plano sa araw na ito. Habalik sa trabaho, habalik na naman tayo sa ating mga usual ginagawa. You know, if you do have your work, I know that's your livelihood. You got no choice but to attend sa inyong livelihood, ha? Magandang umaga po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Yung mga tipong nasa mga trabaho na sa oras sa ito. Yung mga tipong, punong-puno ng enerhiya, punong-puno ng energy, you know, to do their job, their work, duties and responsibilities. Hindi lang responsibilidad sa trabaho yan. Responsibilidad din sa pamilya yan. Kasi, hindi mo magagawa ang responsibility mo sa pamilya kung wala kang trabaho. Diba? Sa inyo, magkaugnay yan eh. Chain reaction yan eh. Sweetheart, ano na balita dyan sa inyong mga bahay? Nakapasok na yung mga students natin. Pamahaw na. Yung mga naiwan sa bahay, sina auntie, si uncle. Oras na para kayo naman ang mamahaw. Diba? Nakapasok na yung mga students eh. Magandang umaga, mga taga-para makabalan. Nakikinig sa atin ang Endav family. Maraming salamat po. Yung kanyang mga kids daw kay James, Ivan, Jerson, Angelo, Alex, Jerving, and sa kanyang only daughter na si Mikayla, Jack. O sa akong mga ginikanan na si Mama Eden at Papa Atoy. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga Black Tubuara Puntod, Olinan family, B&R Store. Good morning! Maraming salamat po sa inyo sa may B&R Store sa may Buara Puntod, ha? Olinan family. Magandang umaga po! Si Jerry Tulog Parao. Si HBG Jerry, napagod to sa black screening kagabi ba? Magandang umaga! Good morning, Heart FM! Mabuhay! Maraming salamat po sa tanan. Sa ano to, mga taga Bloomingdale, ang mga Zumba Mommies! Good morning! Tagang salamat sa inyo pagpaminaw sa Lady M, magandang umaga! Mga taga Igpit Upol din ito. Yan, thank you so much. Magandang umaga din, mga taga Grace Wind Hardware and Gaspals and Palms Hardware. Maraming salamat po sa inyong panginginig, ha? Lahat ng mga magagandang mga nilalang at mga pogi mga nilalang dyan. Yan, good morning! Thank you so much for, gracing this show. Thank you! 16 minutes, Saturday, 8 o'clock, on for a break here. Magbabalik pa tayo with more. Ang ganda ng umaga ng Lunes. Sana naman nawi-witness mo yan, ha? Kaya naman, sweetheart, panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: boom boom girl.
1: 92.700 FM kagayan the Oro City. 93.700 FM Bukidnon. Para tayo bumalik sa dekada 90, no? 43 minutes out of 8 o'clock. 90 feels. Pampabata feels. Para sa mga uncle at auntie natin. That's karma. Oh yeah. Magandang umaga po. Shoutout muna. Ginatempo sa'yo, Robles. Maraming salamat sa inyo pang ikinig. O sa mga lugar kayo nandun, ha? Yeah, thank you so much. Kasi naman,

0: na si Vincent Octubre. Maraming salamat. Akalain mo yung kahit napapalong na yung kanyang ano, stereo dahil nga nag-brown out, talaga namang hindi nililipat yan. O, magandang umaga. Nag-enjoy nga siya eh. Yung parang lagi siyang pinatatahimik kapag napapakinggan niya yung radio, yung ganun yung tunog, oh. Naligaw siya, Ana. Ayan, magandang umaga. Sa lahat ng mga taxi drivers na nakangiti kapag napapakinggan yung tunog na magandang morning! Enjoy nyo yan, ha? Yung mga bagong remix ngayon eh. Magandang umaga, Jason Steele. Maraming salamat sa black screening ninyo kagabi. Memorable ang birthday ni wife. Na-appreciate po namin ang pag-reach sa kanya. More power. Sabi niya, regards sa lahat. Monsor G. Oy, maraming salamat po, ha? Nagang salamat. Lagay ba, ipuro na lang tayo greetings dito. Pagka-birthday. Sa lahat naman nagsiselebrate ng mga birthdays nila today, happy birthday to you. Sana po'y matupad lahat ng mga wishes ninyo. Alright, 8:43 on the clock. Alam ko marami na nag-aabang eh. Yung mga tipong, alam mo na, kanina pa, nag-iisip, uy, ano bang grasya meron, no, itong Agosto. Marami na po tayong ipamimigay. Marami pa po tayong pamimigay. Kagaya nito, mamimigay tayong bugas at groceries. Oras na para mamigay na tayo ng bugas at saka sudan, ha? Paminaw! Paminaw! Kasi naman baka pangalan mo na mabunot natin. Ruleta! Select! Ang aming studio, hindi naman kami lumilipat. Nandito pa rin kami sa Pico. Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Saktong-sakto yan! Bayabas! Mga taga-Bayabas, Paminaw! Hinay niyo silingan, huy! Bayabas! Dali, baka pangalan natin. Abunod tayo ng isa sa Dropbox ng Bayabas. Ang address na nakasulat, Barangay Bayabas. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Barangay Bayabas, Florence Torrillas. Ay Florence Torrillas, nakadaog ka ha. Bugas at groceries yan. Samantala sa ating first winner kanina, congratulations din. Driver yan ng taxi. Ang kanyang taxi ay JK Liner. Ang pangalan niya ay Reynante Miano. So kayo dalawa po ang mga nanalo ng bugas. Sa umaga pa lamang yan, meron pa kasunod dyan kasi bawat oras may nananalo ng bugas at groceries. 45 minutes after 8 o'clock. Oras natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. So by the way, sa lahat po ng mga nag-aabang pa, abangan natin lahat yan ha. Kasi naman marami pa tayong pamimigay ng bugas at groceries. Sabayin nyo din ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa tayo with more. Hey! Hey! Stand by!
1: Heart 92.7.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bukid on. That's a Lady Gaga for you, the time with a smile. Ibang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, ako po'y magpapaalam na maraming salamat ha. Teka muna, naka-follow na ba kayo sa Facebook page ko? Kung wala pa, i-follow nyo ko ha. Kung medyo nakakaangat naman sa buhay, pwede din mag-subscribe. Ay, yung aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Nakita niyo, nakakartoons yung profile pic. Okay, Jason Space Heart FM. Magkita-kits tayo dyan, ha? Maraming salamat po. At tabayanan si George at si Dr. Heart para naman sa ating love songs. Yan po yung ating Music from the Heart program. Susunod na po yan. Of course, my name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, ang crush ay parang math problem. Kung hindi mo makuha, titigan mo na lang. Glisten ba kayo? Padayon sa Magpaminaw, sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ibinahagi ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang kanyang pagninilay sa isyu ng Pax Silica at ng planong pagtatayo ng isang pasilidad sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Cardinal David, ang tunay ni isyu ay hindi tungkol sa pagsulong ng pambansang interes, kundi kung makakatulong ang Pax Silica upang maitaguyod ang scientific capability, technological innovation at industrial resilience ng bansa. Ikinatatakot kasi ng Cardinal na posibleng para lamang sa kapakanan ng ibang bansa ang Pax Silica habang ginagamit ng naturang inisyatiba ang lupa, likas na yaman, tubig, kuryente, tax incentive at mga manggagawa ng Pilipinas. Gayunman, iginit niya na tunay na pakikipagtulungan na magpapalakas sa bansang pagtatayuan ng pasilidad ang dapat maging pakay ng Pax Silica. Bumatay rin si Cardinal David sa encyclical ni Pope Leo na Magnifica Humanitas, kung saan nasasaad na dapat manatiling lingkod ng sangkatauhan ang teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning, sweetheart. It's 9:31 and the time check is brought to us by EXL Makapuya Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, Dr. Har.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Thank God I found you.
0: Ay! Alam mo yung kantang yan?
1: Ano?
0: Perfect yan kapag ano, kapag ikinakasal ka.
1: Ay, oo naman, syempre.
0: Tapos kantahin mo yan dun sa partner mo. During the reception or whatever. So, thank God.
1: Oh, diba? Grabe, ang sweet naman. Sino naman hindi mapapaluhan yan?
0: Yes.
1: Alam mo yung mga bagay na yan, yung paminsan-minsan na dumarating sa buhay natin. Diba? Napaka-special moment yung ano yan. Yung okasyon na yan.
0: Speaking of minsan, nabanggit mo na rin yan, Dr. Hart. Ayun na nga yung ating question of the heart. Bakit nga ba masarap ang minsan?
1: Ay!
0: Gano'n ba? Sabi nga nila, kapag daw kasi may mga bagay na ginagawa mo nang yun, ang paminsanan lang, sa Bisaya usahay ra. Doon daw
1: English,
0: yung...
1: Sometimes.
0: In Spanish. Basta yun. Sabi nga nila, yung mga ginagawa natin, na paminsan-minsan lang, yun ang nakapagbibigay sa atin ng spontaneity at saka yung parang the motivation of doing it again. Kasi nga, sa minsan, doon mo nakikita yung parang, ay, may happiness pala.
1: Ay, nako.
0: I found something in this minsan-minsan.
1: Sa minsan na yan, dyan nagsisimula ang lagi na lang.
0: Ay, from minsan to palagi.
1: Ha? Kasi naman may excitement daw pagpaminsan lang. Parang naaalis ka dun sa rutinary na ginagawa mo, di ba? Lagi na lang ito, di ba, nakakaumay din, ganito na lang tayo lagi.
0: Kaya nga ng pagkain, di ba? Alam ka naman, yung ulam mo, permanente na lang adobo.
1: Yun.
0: Di ba, minsan mag-try din tayo.
1: Actually, dyan siya nagsimula yan Masarap minsan mag-sardinas.
0: Sardinas diba with ano?
1: Si ano, narinig ko si mga paruso. kaya naging question of the heart yan.
0: Yun doon inspired po yung ating question of the heart. Ikang salamat paparo for the idea.
1: Ano ba yan? Tumikim tayo minsan ng ibang ulam?
0: Yung mga... Alam mo, walang mas... sa ulam ito, ha? Pinag-uusapan natin.
1: Oo naman.
0: Wala namang masama. Tumikim sa ibang ulam. Sa ibang ulam.
1: Laruhin mo yan, George, ha?
0: Sa ibang ulam. Kasi alam mo, doon nga, sabi ko nga, may umay. At saka, doon mo nade-discover, ay, masarap pala ito kapag nilagyan ng ganito. Kapag yung ulam na gustong paborito mo, ay okay pala ito, no? Lagyan ko kaya ng ganito. So you can experiment.
1: Naho, yun.
0: Diba? Nagiging masarap na tuloy yung paboritong ulam dahil doon.
1: Yun. Nagkakaroon ng, yan, sabi ko, nagkakaroon nga ng excitement, di ba? Tikitikwan mo yung bago sa panlasa, ika nga.
0: Yes,
1: diba?
0: Alam mo, na-amaze ka din, di ba, Dr. Hart, kapag nakakatikim ka or nakakatry ka ng bago. So, parang sinasabi mo sa sarili mo, ang happy pala na, ay, maganda pala itong gawin. Yung mga ganong bagay. Ay,
1: para bang natatakam ka?
0: Parang, hindi ko na-expect.
1: Bakit ngayon ko lang ito ginawa?
0: Kagaya ng example dyan, itong pickleball. Pickleball ka, di ba? Ang sarap pala mag-pickleball. Ang sarap sa ano, ang sarap sa puso, ang sarap sa katawan. Kasi you get to exercise.
1: Huwag lang mag-swimming ko
0: Hala, nabanggit na naman yung word na
1: yun. Sige, tinayin nga natin yung reaction ng mga sweethearts natin. Saan tayo magsimula? Mula kay 7528.

0: Mamis, sa kasama kanila family. Klaro kayo, good nga gapaminaw mi sa inyo. Kaya halos imbargo na mo ang mic ang Dr. Heart ng Harvey Stone.
1: Oo nga. Ang saya natin kagabi. Ayan, maraming salamat.
0: Ayoy.
1: Kasi nga block screening, dun sa may Cinema 4 talaga yung napaka wild ng mga tao doon. Kaya dagang salamat po sa inyong pagmamahal at support.
0: Ayoy. Arellano family and Balasabas family, good morning po sa inyong lahat from Manzano, Samuel at ng Maramag, Cristal. Palagi po kami nakikinig ng Heart FM. Motorola driver dyan po sa Maramag, Bukidnon. Good morning!
1: Good morning. Ito naman, batiin ko lang si 0695. Hi George, good morning. Hangover pa sa vlog screening kagabi. Shout out kay mama na nagluto o glapa na uman. Ah, wala pa sila na uman. Always me. Kapaminaw sa Heart FM. Basta na ako sa balay. Walgaluto ko sa sulod sa balay. Hi Ate Flor. Ayan, thank you Ate Florida Cortez. Si Ate Kisay. Mwah.
0: Maraming salamat for listening. Oras natin, 9:36 in the morning. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy. Everybody is happy.
6: Playtime Entertainment. Born

0: Virginia!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagendio, no, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:51 now, and that was Air Supply with I Can't Let Go. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. I Can't Let Go.
1: Pag yung paminsan-minsan na simulan na, hindi ka na makaka-let go. Magiging palagit pa ulit-ulit.
0: Sabi nga nila, kapag pinasukan, mahirap nang lumabas.
1: Ay, ano? Lahat ba nang papasukan, mahirap lang.
0: Yan ang sabi nila. Si Paparo. Kaya nga daw, masarap ang minsan.
1: Then, nakadagdag yan, para sa i-equate natin dun sa isang relationship, di ba? Masyadong rutinary. Ayan, eto na lang lagi ginagawa. Kaya nga sabi ko, nakakadagdag ng excitement. Nakakadagdag ng labas dun sa isang relasyon. Di ba?
0: My term sa Bisaya niyan, Dr. Mark.
1: Ano yun?
0: Sumo.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba?
1: Ay, oo. Di ba? Makasumo. Like, eto na lang lagi. Ganito na lang tayo lagi. Di ba?
0: Wala bang bago?
1: Kaya yung minsan, di ba? Dali na. Kahit tayo sa labas ngayon.
0: Oo, sa labas.
1: Maganda dyan sa
0: garage. Malamesa sa labas. Di ba? At least bago.
1: At least bago.
0: At least naisip mo na
1: hindi naman sa kusina. Correct. Nasa labas naman ng bahay.
0: Ang ganun, the little things. Mm-hmm. Yun talaga yung pinaka-importante, Dr. Hart. Yung mga maliliit na bagay na para sa ilan ay parang wala lang. Pero napakalaking bagay niyan sa relasyon ninyo. To make it more sweeter.
1: Paminsan-minsan okay lang naman. Correct. Huwag lang magpasobra, di ba? 1120, di ba?
0: Good morning.
1: Good morning sa iyo.
0: Good morning sa iyo.
1: Hi
0: to Mommy Amy nga pala. Sabi niya, 557, for agoy ka mo din hindi lang ang overhang jud. Hello sa mga taga-kamamanan, si Mami Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, at ang BBQ family. Dagang salamat, Mayor Miles, may buntag.
1: Si 1120 din, hangover din. Oh, good morning. Oh, ano, kumusta gising?
0: Okay pa ba? Pero grabe yung mga sweethearts natin, Dr. Hart. Walang, yung kanilang na-experience kagabi, dala-dala nila hanggang ngayon.
1: Ay, oo.
0: Kaya grabe yung kanilang pasasalamatin. At kami din ay super thankful.
1: Pero grabe, nakakataba ng puso. Alam mo yung reaction ng mga sweethearts natin.
0: Oo.
1: Grabe.
0: Alam mo, lumalaki na tayo.
1: Oo nga.
0: Dumadami at dumadami na talaga tayo.
1: Eh, hindi naman naaabot ng Heart FM yan. Correct. Hindi dahil sa inyo, sweethearts.
0: Yan po, ito to.
1: Sa inyong walang sawang pagsuporta sa Heart FM. Kaya dumarami tayo.
0: Yes.
1: Ah, diba?
0: Kami naman ay patuloy na magpapasaya at magmamahal po sa inyo.
1: Yun. Lady M, good morning. Ayan, nagpapasabi ng pamangkin niya ng maraming salamat. Kaganda doon ang movie. Ayan. O nga, blockbuster talaga yung Spider-Man.
0: Ay, grabe yung pelikula na yan.
1: Kita niyo naman yung mga tao sa sinihan, di ba?
0: Naku, one to sawa. 8048, Bibo kayo mga tao, gabi. We're enjoying watching bonding with family. Hi, Ate Manilin, end up of Bara Makabalan. Dagang salamat.
1: Ayan, maraming salamat po. Ayan, tignan natin yung mga reaction dun sa ating Facebook page. Sabi ni Marifel De Quito Ahes, sabi niya, good morning, best duo.
2: Iyan naman ako dyan sa best duo niya.
1: By the way po, thank you so much sa inyong black screening ng Spider-Man. We truly appreciate and bless sa inyo. Grabe jud mo kabuutan.
2: Hindi naman, slight lang. Slight lang.
0: May
2: bisita.
0: May bisita po tayo.
2: Napatayo si Paparo. Takot ka din pala sa ganda.
0: Ay. Pag yan, lumipad talaga lang. Lipad din kaluluwa mo.
2: Pag yan, lumapit sa amin. Ay. Na talaga. Uy.
0: Dinakma lang eh. Dinakma.
1: Sabi ni Maribel, we're looking forward for more blessings pa ng Heart FM.
0: Ay, dagang salamat.
1: Maraming maraming salamat. Oh. Sabi na for the question of the heart, no comment po, basta masarap, fantastic.
0: Gusto ko.
1: Ayos.
0: Ayos. Mm-hmm. Si Galvanag naman, good morning ka heart. Hi to my pa card members. Masarap ang minsan kasi hindi palagi. Oh, sumusab no. Sige na lag-lechon. Tama nga
1: naman. Diba?
0: Oo.
1: Sige, keep your messages coming. Pwede po kayo mag-text ha. Doon po sa ating text lines. Dalawa po yan. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: To those who are online, drop by to our Facebook page. Pwede kayo mag-comment doon at mag-message sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: Oras natin. We still got 4 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7
4: CDOI Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 1016. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na!
1: Ay!
0: We all fall in love sometimes.
1: We all fall in love sometimes.
0: Paano ba?
1: Minsan.
0: Minsan sa
1: diba?
0: Minsan lang ba tayo may?
1: Huwag lang sa maling tao.
0: Ah,
1: pero minsan ganun din, di ba? Nauhulog din tayo sa maling tao. Minsan, di ba? Kaya ka nagkakaroon tayo ng lessons in life.
0: Correct.
1: Di ba? That will serve as lessons in life.
0: Tsaka madami na din ngayon, Dr. Hart, ang talaga namang... ingat sabi natin, mga woke na. Alam mo yung
1: ano?
0: Woke? Yung term woke? Na woke?
1: Ano yan?
0: Oh, ibig sabihin nun, parang gising na sila.
1: Ah.
0: Oo, na, you know, may mga bagay na hindi dapat ipilit siguro. At kung minsan, ito may mga minsanan na ay alam nilang, you know, the things na hindi nila makontrol.
1: Eh, paano I woke up like this? Eh?
0: I woke
1: up.
0: Yung mga taong woke, I woke up like this.
1: Yung mga taong nagising na.
0: Oo.
1: Diba? Matapos ang mahabang panahon ng pagtulog-tulugan at pagbibigay ng mahabang pasensya.
0: Correct.
1: Nagising na rin sa katotohanan.
0: Finally.
1: Ayan. Sige, basahin natin. Daming messages dun sa ating Facebook post. Isa-isahin muna natin.
0: Ito muna si Vera. Ayan, magandang umaga. Thank you, Vera. Ayan. Maraming salamat. Nice meet you.
1: Mula naman kay Jing Timahan Umalsa. Sabi niya, good morning, beautiful George. Listening here from Malitbog, Bukidnon. Hi, good morning po sa inyo.
0: Si Sir Efren Wayan.
1: Ay!
0: Ayan, oo, nag-enjoy daw sila kagabi. Dagang salamat, ha?
1: Talaga naman.
0: Thank you, Wayan family.
1: We're so happy na nag-enjoy po kayong lahat, sweethearts. Di ba? Nakakataba ng puso namin. Gusto lang, yun naman talaga gusto natin, di ba? Mapasaya natin lahat ng sweethearts natin, lahat ng listeners ng Heart FM.
0: Diba? Alam mo talagang naging masaya sila kasi paglabas nila nakangiti.
1: Oo nga.
0: Ang saya.
1: Sabi ni Mami Marilyn Gonzalez, good morning sa'yo, Mami.
0: Ayan, sabi niya, Jesus, sabi mga good na paminsan-minsan lang, kay dili sumo, panalag sa ragyod. Kaya may feeling of excitement or excited ka always. Mm-hmm. Thank you, Heart FM. Ayan, maraming salamat, Mami. Thank you.
1: Pero Mami, yung ano, yung minsanan, dahil nga sa excitement, di ba? Parang nagiging, ay, gusto mo maulit-uli.
0: Ay! So, hindi na siya minsan. Nako.
1: Mula naman kay Gigi Hazel Kayito na Ming. Sabi niya, bakit masarap ang minsan? Kung ang ibig mo sabihin ay bakit masarap ang minsan, sa usapang pag-ibig o relasyon, baka tinutukoy mo ay bakit masarap ang minsan-minsang lambing o intimacy. Yeah. Pwedeng ganun na rin.
0: Pwedeng ganun.
1: Kasama na rin yun sa mga minsan na sinasabi natin.
0: Correct.
1: Minsan kasi, mas na-appreciate daw natin ang isang bagay kapag hindi palaging nangyayari. Nagiging mas exciting, mas special, at mas inaabangan dahil may element ng anticipation at ganun din ng longing. Ayan. O, diba? Ayan. Shout out ha sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may para makabalan.
0: Ha? Parang nagets ko siya. Yung parang hinahanap-hanap mo.
1: Yun. Oo. Ayun na nga, dahil dito sa element ng anticipation and longing, di ba? Parang nag-expect ka na uli na mangyari uli minsan, kaya nagiging palagi na.
0: Agay.
1: Di ba? E di maghanap na rin ng iba.
0: Yeah.
1: Yung ibang pwedeng magbibigay ng excitement uli dun sa relasyon.
0: Mm-hmm. Ay, pwede naman yung partner mo. Mm-hmm. Di ba? Kasi, dapat kasi sa relasyon, mm-hmm. yung nga sabi mo kanina, nagiging parang ganit, everyday ganito na lang, mm-hmm. rutinary na lang, mm-hmm. naghahanap ng konting, you know, something to look forward to everyday.
1: Di ba? Maraming pwedeng gawing mga surprises sa isang relationship, di ba?
0: Oo. Gaya na paminsanan-minsanang, you know, pag-alis, pag-punta ng kung ano saan.
1: Na. Yung tipong lagi mo tinitiplahan ng kape sa bahay, eh bakit padalhan mo naman ng kape ngayon? Doon sa diba? Office na. O, diba? Mga tipong ganyan.
0: O, diba? Lalo na paborito naman natin yung kape. O, diba?
1: Kaya, baka naman may biglang dumating dito ngayon. Papadala ng coffee saan?
0: The little things.
1: Diba? Yung mga maliliit na bagay. That actually means so much dun po sa ating partner.
0: Ano mo yung parang hindi ka nag-good morning dati pero ngayon gina-good morning mo.
1: Sabahan naman niya, hindi ka nag-good morning.
0: Alam mo kasi sa busy ngayon, Dr. Art, may ilan na hindi nakaka-good morning na.
1: Gawin mong good afternoon naman.
0: Alam mo yung parang pinagkita na lang kayo, okay. Parang,
1: diba?
0: So ano yung pag-uusapan natin, yung mga tipong ganun. Diba? Ano, some changes, diba Ate Arlene Abad Patriana? Thank you sa inyo pakikilig, si Sir Eric at si Sir JP. Actually, ini-invite nila tayo.
1: Saan?
0: Sa may Agusan.
1: Ayun ako. Ang layo naman.
0: Sige ate, tingnan natin. No? Ang ganda ng lugar.
1: Ay talaga? Sana naman.
0: Sige.
1: Punta kami dyan.
0: Oo, diba? Laag mediate ha. Puhon.
1: Sige, padala ba kayo ng mga messages ninyo for those who tune in late? Ito po yung ating question of the heart.
0: Ay, bakit nga ba masarap ang minsan?
1: Ay, minsan.
0: Ay, yakapin mo
1: po. Do text us through our text line 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: Ay, punta na din sa ating Facebook page ha, sa mga naka-online. Follow, like, and share and comment or message us sa Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: 10:25, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Ibigin na, pero tuloy-tuloy na to. Pakailanman. Ariel Rivera right there. This Minsan Lang Kitang Iibigin.
1: And that song was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz.
0: 10:37 is our time. You're still glued to 92.7 Heart FM. And this is the program Music from the Heart with George and Dr. Heart. Ayan, batiin muna natin daming mga messages mula sa ating text line. Mula kay 1061, sabi niya, good morning Heart FM, morning Doki and Sweet George. Sabi niya, siguro dahil kapag minsan lang, mas pinapahalagahan mo ito. Kapag laging nararanasan, nakasanayan na lang at nawala na ang gana. Pero kapag madalang, parang espesyal, puno ng paghihintay at mas tumatatak sa puso at isipan mo. Parang hindi nakakasawa at bawat sandali ay parang regalo. Di ba?
1: Si Frankie dito.
0: Oo, sabi niya, hashtag Heartinians. Meron pa isang hashtag.
1: Ano ito?
0: Hashtag Heart FM palagi.
1: Ay, gusto ko yan.
0: Grabe.
1: Kayo na talaga. Meron pa siyang ano dito.
0: Ano yan?
1: Emoji.
0: Number one ba yun?
1: Oo, naka-number one. Thank you, Frankie.
0: Parang gusto na talaga nila na tayo yung number one.
1: Sa mga puso nila, alam nilang tayo yung number one. At sila din ang number one sa ating mga puso.
0: Ayun.
1: 2745 naman, mga sweethearts natin sa Tisha Eatery. O dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8, Carmen. Mas maayo jud o pusay ra kay sa permanente. Murag dili maayo makadaot pod, kinahanglan ato pod, i-alternate. Kay kung sigihon, murag sumol pod. Ah, another term, sumol. Sa ginhawa, mauna usahay ra jud dili. Karon na yun ang tanan. Hi daw, Mr. Rider. Sa ato bang dili man ka mo pahiyo. Hiniram ko na yung talikod. Ay nako. Ay Ryan, ako. Sinasabi ko sa'yo, mapapasmile mo si ano.
0: Si Mr. Ryder.
1: Mr. Ryder.
0: Mula naman kay 8522, sabi niya, good morning, Sweet George and Dr. Hart. Paki-shout out ka na Cheeky, kay Sir Arnel, Ma'am MJ, Sir Toto, and sa lahat po na nandyan po sa City College of CDO Agusan Campus. Ayan. Sabi niya, thank you and more power, Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Grabe, ano? Ganun-ganun kadya sa City College, ha? Morning here, I go again joining you both. Kapag minsan lang, may excitement at mas extreme, pero kung gaano kadalas, eto nga, kung gaano kadalas sa minsan, I'm sure nakakalendaryo na yan. Lalay of Capcom. Ay, magandang umaga.
0: Hi, Lai. Thank you for listening. Mula naman kay 4798, mas masarap ang nako-nako na pag-iibigan. Nako, mahirap yan. And from Anne of Mahinog Camigin. Hi sa iyo. Grabe, no? Lakas natin. Tayo na lang yata hindi nakakaabot dyan.
1: Oo nga eh. Sabi ko nga sana makalaag diha ba? Kasi alam ko madaming sweethearts din sa Camigin.
0: Ay, marami dyan. Tsaka marami daw magagandang ano ngayon, mga resorts dun sa ano. Sa
1: may isa dyan ang tawag nun, si White Sand. Oo, magandang umaga. Di po

0: Pinarinyo ano nila, 'di ba? Yung kapisahan. Parang ano ba diyan? Lanzones, 'di ba?
1: Lanzones
0: Festival. Oo.
1: Ting season na po sa Lanzones.
0: Siyempre, mauna muna ang Higala Eye Festival.
1: Ay, ah. Nako. Madami silang aabangan diyan, Dr. Hart.
0: Nako. Abangan niyo dito sa inyong Heart FM ha, ang official radio partner ng Higala Eye Festival. Yay. Sa Cagayan de Oro City. Uh-oh. Lahat po ng mga
1: activities.
0: Ayan, malalaman nyo po dito sa Heart FM.
1: Ah,
0: saan kaya ang mga latest, saan ba, where to go for the Higalay Festival.
1: Okay.
0: Bukas may surpresa tayo sa kanila.
1: Ay, oo. Abangan yan ha, basta pa tayo lang mo sa pagpaminaw. Ayan, mga Gales, ang Gales family ha, dagang salamat. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: I'd like to say, ano na rin, George, hi to all the staff ng City Tourism and City Information Office.
1: Yes. Hi to Sir Marky, at kay Sir Jay, sa lahat ng staff and crew.
0: Maraming salamat for trusting Heart FM.
1: Maraming salamat. Diba?
0: Ayan. Lady M, hi sa'yo. And no comment daw muna siya ngayon.
1: Ayan. Ingat, Lady M. Maraming salamat.
0: Oras natin, 10:42. We'll be pausing for break. Mag-aanap buhay muna kami ni George. Dito lang kayo sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.

0: kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. DJ Monterde right there. And that's palagi. Yung sinasabi natin minsan, di ba, ang sarap gawing palagi.
1: Mm-hmm. Alam mo ba ngayon, Dr. Hart, yung I love you.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na I love you yan ngayon eh.
0: Ano
1: marami nang nag-tawag na, nag-enovate.
0: Paano na sinasabi yung I love you ngayon?
1: Palagi. Ikaw,
0: palagi. Ikaw yung aking palagi. Akala ko ikaw yung aking tahanan. Meron na mga in-innovate ng mga ganyan. Ginagawang tahanan. Tapos meron din iba, ginagawa, ikaw yung aking pahinga. Di ba?
1: Kasi nga, sabi nga nila, love is this indescribable feeling na parang nararamdaman mo lang siya. Wala talaga siyang definition.
0: Actually, love can be expressed in so many ways and in so many words.
1: Correct.
0: Aha. Kahit na hindi mo sabihin eh, pinapakita mo lang, alaman mo na mahal ka ng isang tao.
1: Alam mo yung parang nagukuha niya yung love language mo.
0: Ayun.
1: Yun ang pinaka-importante. Hindi mo na kailangan magsalita.
0: Ayan. Ay. Di ba, yung mga minsan na sinasabi natin, George, bakit masarap ang minsan? Di ba, pag sinasabihan tayo, minsan hindi tayo sanay na sinasabihan tayong I love you, di ba?
1: Yes.
0: Kaya hindi tayo, minsan, no? hindi natin nakasanayan na sasabihin mo, mahal, mahal na mahal kita. Di ba, mga tipong ganyan. Pero pag ginawa mo yan, parang sarap-sarap sa feeling nun.
1: Tapos alam mo yung parang may, yun nga, yung lagi natin sinasabi, may excitement.
0: May excitement.
1: Yung parang meron kang nilulook forward.
0: Alam mo, ganun din yan, George. Bakit nagkakaroon ng excitement? Bakit nakaka-feel so good yung mga bagay na minsan lamang ginagawa? Kasi nga, scientifically daw, may nagre-release din ng dopamine
1: correct,
0: ng ating
1: brains.
0: Pag tuwing nakaka-experience tayo ng mga minsan ang ginagawa sa atin ng partner natin. Sabihin na natin, in other words, ika nga parang surprises na ginagawa sa atin. Gusto ko dun ako, anong tag nito? Sumentro ba? Yung surprises. Yung mga tipong hindi nyo pinagplano na mga lakad.
1: Ayun.
0: Di ba?
1: Yung mga tipong, tayo.
0: Oo. And eto pinaka-importante dyan, despite your busy schedules, nagagawa nyo pong magbigay ng time sa isa't isa.
1: Ayan.
0: Diba?
1: Oo, tama yung madugtog ko lang, Dr. Hart. Kasi sabi nga nila, kapag bihira daw ang isang bagay, mas pinapahalagahan natin ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa pag-ibig at relasyon, hindi sapat ang minsan.
0: Ayun.
1: Mas mahalaga pa rin ang taong pinipiling magmahal, magpakita ng malasakit at manatili, hindi lang paminsan-minsan, kundi sa araw-araw.
0: Ayun.
1: Oh,
0: it actually brings stronger memories, George.
1: Yes.
0: Diba? Alam nyo bakit? Scientifically din, yung brains daw natin are wired to prioritize unexpected events.
1: Yes.
0: Diba? Mas madali nating maalala.
1: Diba? Alam nyo parang, hindi naman planado. Sabi nga na ito, lagi natin naririnig. Kapag hindi talaga pinaplano, mas nagkakaroon pa ng halaga. Nagkakaroon pa
0: diba?
1: Ng...
0: Diba? Yung mga tipong mahal, dinner tayo. Parang ganun, biglang ganun, diba?
1: Tapos kung may nakita kayo, ang ganda ng lugar na to, tara! Mm-hmm. Yung mga ganun.
0: Isa yun sa mga mga ginagawa ngayon ng mga... younger generations. Sabihin na natin.
1: Kasi,
0: yung mga tipong bucket list with you.
1: Correct.
0: Mga ganun.
1: Ako personally, yung akin talagang parang love language din is talagang travel. Gusto ko yung umaalis. Gusto ko yung parang pupuntang somewhere. Alam mo yung parang memories yung binubuo. Hindi lang yung parang nasa relasyon nga kayo pero wala naman kayong maalala na something special.
0: Diba?
1: Sa isa't isa.
0: Pero you start with kung hindi man kaya na magbiyahe sa malayo. You start with wonderful places in Cagayan de Oro. Ang dami. Diba?
1: Totoo yan. Kung may motor lang kayo, pwede mapuntahan yung mga lugar na pwede ninyong ma-enjoy.
0: Diba?
1: And then you're creating memories and you'll alam mo yun, yung papa nagpapa-spice dun sa relasyon.
0: Yun. Kasi ano to, it strengthens the connection between the two of
1: correct.
0: You. Diba?
1: Mas nakikilala.
0: So kailangan talaga. Ayan. Sabi ni 3002, Happy Monday, Heart FM. Happy Monday din sa'yo.
1: Good morning. Ito si HPGJ naman. Ayan, happy listening sa may aring eatery. Diyan sa may NHA Phase 3 calls. Huwagin lakas ng monitor.
0: Naho, lakas-lakas ng Heart FM dyan. Good morning po sa inyong lahat sa aring eatery. Ha?
1: Hello din sa Scarlett Nichols. Dagang salamat. At sa Trisha's Eatery, Ate Chan. Dagang salamat, Ate Chan.
0: Ganun na rin, SMK
1: 77
0: Ukay-Ukay, ha? Diyan po sa may Kugod. Alakas-lakas ng Heart FM dyan. Ayan, sana ko. 6896, sabi niya, happy morning, Dr. Heart and George. Greet natin sa Lusad family. Hi kay Richard, Mary Ann, Crizel May, and Krisha May. Diyan po sa may Mars Laundry Hub sa may Ilaya Carmen. Hi, good morning.
1: Buntag. Dagang salamat sa inyong laging pagpaminaw, mga sweethearts.
0: Ayan na, eto na.
1: Eto na.
0: Eto na, mamimigay na naman po kami ng bigas at ganun din ng grocery. Eto na, the price is rise. Overload na. George, paikot tayong ruleta. Paikotin mo na yan. Kayang-kaya ng muscles mo.
1: Oo. Unang ikot sa buwan ng Agosto.
0: Ay, oo nga pala, no? August na pala. Ayan, mga nagbe-birthday ng August, ha? Happy, happy birthday sa inyo.
1: Leo's month,
0: sabi nila mga tao doon yan na pagusto.
1: Napagusto. Gustuhin.
0: Gustuhin. Alright, San Tumigil, George.
1: Barangay Kauswagan.
0: Barangay Kauswagan. Mga taga-Kauswagan, palakasan na ang radyo. Tignan natin kung sino ang mabubunot ni George mula sa dropbox ng Barangay Kauswagan.
1: At ang aking nabunot ay ang kanyang address mula sa NHA Phase 1, Barangay Kauswagan. Congratulations, Emma Amora.
0: Emma Amora ng NHA Phase 1, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. Siyempre, we're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Ang ating The Price is Rise Overload ay atit po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 3 minuto bago sumapit ang alas 11, magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. And ano ba talaga tayo? Minsan yung mga tanong talaga.
1: Walang label?
0: No? Walang label. Uh-huh. Ang hirap ng Dr. Heart. Mm-hmm. Ang hirap noon na magmahal or magmahal ka ng tao na parang, ano ba ito? Ano ba to? Ako lang ba? Or hindi mo kasi alam kung pinapakita niya sa'yo ay para sa'yo lang. Pwede naman kasi na ganun din siya sa iba. Kaya yung minsan, parang mapapaisip tayo dun sa minsan na, ay, talaga ba? Ay, hello?
1: Ay, good morning.
0: Good morning po.
1: Aga naman ni Harvey Stone.
0: Ay, si Harvey pala yun.
1: Ayan, ito. Ang dami pang nagme-message. Para wala yung mahay. Basa ko na ito talan. From 9345, sabi niya, wow, congratulations Heart FM for being the official FM station sa Higalay. Sabi niya, proud here from Ate Carla Toledo.
0: Salamat, Ate Carla. Ito naman si 2079. Gusto ko, Miss George at Dr. Heart ay walang minsan mamahalin para tuloy-tuloy at magpakailanman hanggang dulo at walang wakas ang pag-ibig. Sa akin, Miss George, ang minsan ay hindi priority.
1: Ay, ganoon. Pero minsan, di ba, ibang ano din to, other side of the coin.
0: Yes.
1: Other side of the coin. Pag ginagawa sa'yo, minsan lang, hindi ka priority.
0: Ay, yes. Oh,
1: pero minsan naman may ginagawa yung iba na, ano yun nga, surprises, no? That, ibibigay ng dagdag na spice dun sa relationship, di ba?
0: Kasi nga, yung ano kasi, Dr. Heart, minsan, ano mo yun, ang nagpapasaya sa atin, mm-hmm. yung parang, hindi natin kailangan na, kunwari, may mahal ako, tapos he or she will serve as my inspiration.
1: Aha.
0: Parang ang hirap din na mag-confess dun sa tao na uy, mahal kita. Hindi ko lang alam kasi alam mo minsan ganyan. Hindi ko lang alam kung matatanggap mo ba ito. Andun yung fear.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung minsan hindi na nagiging priority as long as you're happy.
1: Yun yung side ni 2079, di ba? Sabi nga niya, opo, tama ka, Dr. Heart. Ang minsan ay surprise sa panahon or time at sa pagkakataon. Depende po sa pag-intindi natin sa word na minsan. Or so many meaning ang word na minsan na yan. Oo nga,
0: totoo.
1: Talaga. Totoo yan, totoo yan.
0: Malawak pang ganun yan.
1: Malawak, very malawak. Oo. Minsan nga, kaya nga, sabi ni George kanina, minsan pwede nating ma-equate dun sa Kinky Friday.
0: Correct.
1: Kaso Monday ngayon.
0: Monday, oh.
1: Diba?
0: Abangan nyo na lang sa business.
1: Oo nga, diba? Kasi yung question of the heart natin, bakit masarap ang minsan?
0: Oo.
1: Diba?
0: Ako ba sa pagdating sa happiness naman, ng kahit nino man, we go for it.
1: Ayun. Tama din naman ako. I so agree with 2079. Sabi, di ba? Pag minsan lang ginagawa sa'yo, especially, yung talagang, yung pagpapakita nga ng pagmamahal, di ba? Nagkakaroon ng less priority dun sa partner mo.
0: Naku,
1: gabang sana ganun. Kaya nga, dapat meron mga surprises. Yung minsan na yun, gawin nating surprises.
0: Parang
1: convert
0: ganun. Natin.
1: Oo, bumawi tayo.
0: Sa mga surprises. Kasi, sabi nga nila, pahalagahan mo yung mga tao na sa buhay mo.
1: Yung mahalaga sa'yo.
0: Correct, yung diba? Mahalaga sa'yo.
1: Pahalagahan ang mga mahalaga.
0: Correct. At mahalaga ka rin para sa kanila.
1: Ayan. Eto naman mula kay 1120, sabi niya thank you daw sa kanyang mahal for every unexpected date and every little moments we get to share. Kahit daw parehong pagod sila at busy sa work, you still make time for me and that means more than you'll ever know. Mm-hmm. Hindi man daw madalas but every second with you feels so special as long as I am with you. Okay na ako. Ay, sweet naman ito. Grabe. Swerte naman ng mahal niya. Sabi ko, alam ko naman na pareho nating pahinga sa isa. I love you.
0: Ay!
1: Ganun. Talaga
0: ang sarap pakinggan.
1: Sarap nung sabihan nga na ikaw yung pahinga ko. Oh. Yung sinasabi natin kanina, Kulit. Ikaw yung tahanan ko.
0: Kasi sa ka-busy natin lahat, we are very all busy to stabilize our future.
1: Uh-huh.
0: Minsan kailangan natin ng
1: pahinga.
0: Mula sa taong, you know, will give us that kind of feeling.
1: Aww.
0: Pahinga mo ako.
1: Talaga.
0: Dito ka sa akin.
1: Wala pa bang nagsasabi na George, ikaw yung pahinga mo?
0: Parang sinasabi nila, ikaw yung pagod ko.
1: Hindi. Dati na, George, pahina ka na ng pahina.
0: Pahina ka na, pahinga ka na, George. Pero sana, no, we look forward that every one of us, kakaroon tayo ng mga pahinga natin.
1: Ayan. Ano ba kasi yung, mga qualifications para mag-apply sa isang George?
0: Isa lang naman ang hinahanap ko. Yung magiging pahinga ko siya.
1: Ay, talaga. Mag-anap ka ng kama.
0: Very good. Yun talaga yung hanap ko. Diba? Ganun lang yun.
1: Eto naman mula kay, Alpa. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Greet na ako, employer. Nga, grabe kabuutan. Ay, naku, maraming employers na ganyan. Yes. Thank you so much, Ma'am J. Lou, for giving me... Wow, akala ko brand new car . For giving me a brand new hope for a brand new day. Ayan, maraming salamat daw sa lahat. It's coming from L of Malaybalay, Bukidnon.
0: Good morning. Marmans, Ate Marmans, digang salamat ha. Oh, Miss G, thank you so much. Nag-enjoy ang tanan last night. So, ulitin, God bless you always. Greet natin ang mga dira sa may Mansano compound na lagi nakikinig. Kilay Brothers, to Patrick J. and Paolo J. Digang salamat, Ate Marmans. We love you.
1: Demsoy Robles, ng Maramag Bugidnon, maayong bundag. Amping kayo lagi sa inyong biyahe, ha?
0: Si Maris Payaga naman, na Minaw, pukos sa inyong programa, sir, sa Alani, Lantapan, Bugidnon.
1: Maraming salamat for always listening. Si Elroy John Ramos ng James Van Taxi, thank you for listening sa Heart FM. Siyempre, lahat ng taxi drivers na nakikinig po sa atin, maayong bundag. At ingat po kayo sa inyong pamamasada. Ganun din sa mga city buses ng Cagayan de Oro City. And bumibiyahing Bukidnon din, no? And Misamis Oriental. Maraming salamat sa pakikinig sa Heart FM. Sa mga nasa opisina, ay po sa inyo lahat. Wala na tayong oras. George, magpapaalam na po tayo.
0: Dagang salamat at mamaya, Dear Heart, po tayo. Launa hanggang alas 3. Talagang let's be the pahinga of each other.
1: At huwag tayong magsawang magbigay ng mga pasurpresa din sa mga partners natin.
0: Masarap naman talagang minsan.
1: Oo nga. Lala tayong oras, susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 para sa programang Heartbeats. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM at ingat buhay lagi. And always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, sweethearts, 39 minutes after 11 o'clock. Good morning! Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po yung Monday nyo? At kumusta po yung gising nyo? Diba? Anyway, before tayo magpadayon, salamatan ko muna yung ating mga sweethearts doon kagabi. Ako, maraming salamat po talaga doon sa pagsuporta nyo sa lahat ng ating mga events dito sa Heart FM. Ako, ano ko ba papakita sa iyo? Papasalamat ko. Pwede bang payakap, 'di ba? Kahit lang 'di ba, yung mainit na mainit at saka tight hug. Para po 'yun sa ating mga sweethearts, ha. Again, maraming salamat, sweethearts. At sana na-enjoy namin kayo kagabi, ha. Mag-message nga kayo sa akin kung nag-enjoy ba kayo kagabi. Anyway, 0917-1579-927. Diyan nyo din po ipadala ang inyong mga pabati at saka inyong mga request, ha. At sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Alright? Oy, mayroong mga pabati na tayo dito. Happy listening sa ating mga taxi drivers, ating mga van drivers, at saka ang ating ding mga taxi drivers natin ngayon na andyan sa may rotonda. Yung iba is biglang liko, di ba? Yung ating ding mga, ano ba yun? Yung ating mga may motor na hindi kompleto yung mga documents nila. Nako, nag-U-turn talaga, oh. Hi then sa ating mga sweethearts, sa ating mga Grab drivers. Good morning sa inyo. Ready na ba itong paniud doon? Of course, ang ating ding mga iputada drivers natin, ha. Kakagaling lang nila dito. At saka, pasalamat tayo, ha. Tuwang-tuwa sila dito. Gusto pang magtambay pa. Pero at least nakuha nila ang kanilang papremium sa ating The Prices Rise Overload. Alright? Good morning, Mami Elaine Gales. At saka sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Indahag, shoutout po sa inyong lahat. Dyan din sa may Promised Land, Makasandig. Shoutout po sa inyo diha, mga sweethearts. Oras natin, 11:42 na po. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
1: Hey, it's midday.
2: Feel your heart
1: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Patuloy na pinapalawak ng Department of Agriculture 10 o DA-10 ang kaalaman ng mga magsasaka at pinapadali ang kanilang access sa iba't ibang programa, proyekto at serbisyong iniaalok ng ahensya. Kasabay nito, pinatitibay rin ng DA-10 ang koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa mga local government units o LGU sa pamamagitan ng kanilang agricultural extension worker upang mas maging epektibo ang paghahati ng serbisyo at impormasyon sa sektor ng agrikultura. Bilang bahagi nito, nagsasagawa ang Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS ng Information Caravan na dinaluhan ng mga magsasaka at agricultural extension workers mula sa Misamis Oriental. Layunin ng aktibidad na maipabatid sa mga kalahok ang iba't ibang programa at oportunidad na maaring mapakinabangan ng mga magsasaka, gayon din ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng DA-10 at mga lokal na pamalaan para sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:22 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Final hour na po ng ating programang Heartbeats. At syempre, Monday na Monday. Happy Lunes, everyone! Yung mga basang araw ngayon is parang tinatamad yung iba, di ba? Kasi enjoy na enjoy sa weekend. But anyway, bills is real. Mga bayarin natin is real. Judith is Anjuna is waving. Kaya tuloy-tuloy po yung trabaho natin. At siyempre naman, kasama nyo kami, ang aming mga music, and of course, ang inyong mga sweethearts, ha? Ano man yung mga ginagawa nyo dyan, gaano man kayo kabisi, nasa background lang po yung Heart FM. Nako, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Especially sa ating mga sweethearts, na grabe, loyal na loyal sa atin dito, ha? Yung mga taga Carmen Market, shoutout po sa inyong lahat. Maayong pagpaniudto sa inyo. And also sa may, yung Tricia Eatery. Oh, Tisha Eatery. Oh, dito po sa may Carmen. Happy listening sa inyo. At saka yung ating paborito din nating eatery. Tsaka catering sa Scarlett Nicole Eatery. Diyan po sa may Patag. Shoutout po sa inyong lahat. Siyempre naman ang ating mga kaibigan sa Konsolasyon. Ako, nang pakita kahapon si Mamu, ha? Mamu Cortez. At saka kay Mami Kunching Lim. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Hi then kay Demsoy. At saka ang ating mga sweethearts dyan po sa may Bulua. Happy listening nga pala kay Roland. At saka kay Nene, ha? Ay din kay Angel at saka yung mga kaibigan natin dyan sa may Bulua, Zone 4 Upper Bulua. Shoutout po sa inyong lahat dyan. 12:24 na pong oras natin. Enjoy lang inyong panood to. Of course, kasama ang programang Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 94.7

0: Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Don't start till I walk in. Don't stop, make it pop.
1: 12:48 ang oras natin, sweethearts. Ngayon, nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. And that was Kasha with TikTok. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po tayo, ha? Batiin natin ng happy, happy listening ang saludos, Salusud family. Hi kay Richard, Marian, Crizzle May, and also kay Christian May. At saka sa Mars Laundry Hub, dyan po sa may Elia Kerman. Happy, happy listening. And of course, yung katabi nila, ha? Julie's Bake Shop, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Hi din po sa ating mga kaibigan sa Santa Cruz Village. Dyan po sa may Zone 8 Carmen. Happy, happy listening once again sa Tisha Itiri. Happy, happy listening po sa inyo. At saka mga yung pagpaniood to again kay Silver. At saka regards sa nanay mo, ha. Napakasarap po yung kape na ginawa po ni Vera kagabi, ha. Shout out din natin ang ating mga suking sweethearts dyan po sa may Kogon, ha. Yung ating mga ukay-ukayan nato dyan. Mino Perminti Dri sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saka yung mga pasahero natin sa ating mga modern buses natin. Biyaheng Pabugo, biyaheng Tagoloan dito sa may Villanueva. And of course, papunta na yan doon sa may Balingasag. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Book tram ko, yung Don Sals. At saka ang ating Orozco minibus. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Eto na, bigasan time sa ating The Price is Rice Overload. Sino kaya yung mananalo ngayon ng bigas at grocery items? Tingnan natin. Dito tayo huminto sa may Barangay Nazareth, Bunot. Eto, congratulations, winner natin from Barangay Nazareth. Congratulations kay Rob Alsola. Rob Alsola ng Barangay Nazareth. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Naku, dali. Makikuha lang po sa inyong papremyo. Dito po sa ating impilan, 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yun sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Congratulations din sa winner natin kanina, ha. Si Reynante Miano, ang ating driver winner ng JK Liner. And also kay Florence Torillas ng Barangay Bayabas. At saka kay Emma Amora ng Barangay Kauswagan NHA Phase 1. Congratulations sa inyo, sweethearts. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:51, I'll be back with the music from Arthur Miguel with Lee Him. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, exactly 1 o'clock. Ba nakikinig sa atin ngayon, ha? Ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Shoutout kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Aiden kay Wilmer, Wilma Osorno, Ninyo and Sabel Bactong, and the rest of our BBQ family. It's mga sa lahat nga naniudto din ha karon. Happy listening po sa inyo, ha? Kay Ate Amy and also kay Miles, happy happiness rin po sa inyo. Anyway, susunod na po si George sa programa niyang Dear Heart at that's 1 till 3 in the afternoon at saka mamaya 3 till 5 is gonna be with Jason Steele. Magbabalik ako later, ha? 7 o'clock in the evening until 9 p.m. So extended po yung kasiyahan natin dito sa Heart FM, right? Kita-kits tayo mamaya dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 231. And Tony G, one of my personal favorites actually. Can't Help Myself. And that song was brought to us by EXL Bacabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Minsan sa pag-ibig, hindi natin, you know, we can't help ourselves. But to really love the person, no matter what, tinatanong tayo, bakit mo naman mahal yan, ganito si ganyan. Eh wala eh. Wala akong sagot talaga na parang may sasagot ko kasi ganito siya eh. Kasi ano eh, wala eh. Kasi mahal ko, yun lang. That's just plain and simple. Yan nga, sabi nga lang ni Tony G, when we fall without, you know, knowing someone is really catching us, ingat na lang tayo. Magmahal tayo sa tamang tao. Paano nga ba malalaman kung tamang tao na ito? Nako, sige, pag-usapan natin yung gusto niyo. Pag-usapan natin yan sa Question of the Heart during our Music from the Heart a weekday program. Ha? Kasama si Dr. Heart na call. Let's put our insights. Ihanda na niyo mga sarili. Baka bukas, malay niyo bukas sa susunod na araw. We don't know. Baka matanong ko yan sa inyo. Sige nga, pag-isip na kayo ha. Gusto ko yung pangmalakasan na sagot. Bakit nga ba? Paano mo malalaman na nasang tamang tao ka na? Ikaw ba, sure ka ba nasang tamang tao ka na? Hala. Huna-huna siya, oh. Sige lang. It's okay. Let's talk about that. 8906, shout out from City of Papel Republic. Sina Igig, si Sally, si Jackie, si GM, at saka si Kathy. Hello, hi, good afternoon. Namiss ko kayo, ah. Igig, ah. Di ka na nag-ano sa ating Music from the Heart. O, sa ating question. Lovely George, oh, thank you po. Paki-greet ko kay Sir Joshua. Sir Jornik, o Jomik ba ito? O Jomik, masyado malayo kasi. And Sir Chiki, ayan, magandang hapon. Daghang salamat sa May City College of CDO, Agusan Campus. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw diha. Ate Arlene, sabi niya, request ko Miss G, Mr. Lonely. Oh, bakit lonely ka ba ate? Andito ako. You'll not, you know, feel lonely as you don't make me feel lonely. Kasi alam kong nandyan lang kayo. Diba, nakikinig, nage-enjoy. Kaya i-text nyo na si George for your shoutouts and request. Ay, grabe naman sa everyday ko naman na pagbabanggit nito. Dapat i-take note, isulat mo ha. Bilis. Oo, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And our Facebook page, to those who are online, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Mamaya, hindi ticket ang ipamimigay ko ha. Namiss ko. Namiss ko mamigay ng ticket. But I'll be giving away blessings. More of that. Chikahan, love songs. Wala lang. Inlaban lang tayo. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 92.7.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, gama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM. FM ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendiorov in 93.7 Heart FM Bukidon. That was Dr. Hook with sharing the night together. About, well, now we're sharing the afternoon together. So 3 o'clock with George dito po sa ating programang Dear Heart. Na talagang grabe naman yung mga love songs. Alam mo, George, kanina medyo hindi maganda ang mood ko, pero iba talaga ang dating ng mga love songs, ano? Ito lang, may konting ano lang ako sa inyo kasi nga napapansin ko, ito, agoy gadulom na po ng palibot. I was checking what is causing our weather, and as per the local weather bureau, ito sa kanilang latest update, ito pala ay dala lang ng thunderstorm. So there's nothing to fear about any typhoon or any LTA dito po sa atin. But this is caused by the thunderstorms. But still, we need to, you know, make ourselves safe and dry. And drink your vitamins. Kung wala man nagpapaalala sa'yo, oh, eto na ako. I'll do it for you. Okay. Hi sa mga sweethearts ko sa Kevin Enterprises. Ayan si Ma'am Irene. Magandang hapon. Sir Jasper. Si Sir Dennis. Sir Kevin. Hi to Ma'am Alfie. Sa lahat ng staff and crew. Nakikinig sila ngayon. Alam ko yung mga shoppers din nag-enjoy sa ating mga kanta. Ingat kayo and enjoy. At sa may kamayan sa Manukan, ha? Oo, si Ma'am Marie and all the staff out there. Dagang salamat po sa inyong laging pakikinig. Uy, uy, uy. Eto, may humabol sa text natin. Mula kay Ate Carla. Ate Carla here. Hello. Magandang hapon sa iyo. Ate Carla Toledo mula sa Bloomingdale. Dagang salamat. Up, up, up. Mamaya na yung love. Eto na tayo. Blessings, hindi ticket. Kundi bigas and groceries. Sa The Price is Rise Overload. O, oh, diba? Namiss ko din mamigay ng ticket eh. Anyways, yung aking ruleta eh. Ikot na to choose our winner. Winning barangay, let's go. Saan kaya tayo bubunot? Uy, sa mga winners nga pala kaninang morning, ha? Sa hindi pa nag-claim, I suggest, kasi eto nga, no, medyo hindi maganda yung ating weather. Sige, bukas na lang, ha? Huwag nang paabuti ng 14 days. Renan Timiano ng JK Line Taxi. Florence Torillas ng Barangay Bayabas. Emma Amora ng Barangay Causwagan NHA Phase 1. At si Roby Alsola ng Barangay Nazareth. At saan ba tayo? Saan ba ang winning barangay? And my ruleta stops at Barangay Bayabas. Ito po ang ating winner. Ala, ala, ala. Ang yung dropbox, oh. Nagang salamat. Ang kinabunot, ang kanyang address ay mula sa Barangay Bayabas. O, Barangay Bayabas na ang kanyang address. Congratulations, Larry Aicardo. Larry Aicardo ng Barangay Bayabas. Congratulations sa iyo, ha? Ikaw ang ating winner. This afternoon, abangan si Jason Steele mamaya. Oo, mamimigay din yon. Siya na. Oo, siya na po. Para sa ating Heart Afternoon Drive, we'll be with Jason Steele. And later on, 7 to 9 p.m., we'll be with Harvey Stone para sa programang Heartlines. Para naman, mas bibota. Okay. Well, the remaining few minutes ng ating programa, I'll be playing more songs for you. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang mas mahigpit na pagpapatupad sa tamang paggamit ng digital weighing scale sa mga negosyo at pamilihan sa lungsod. Bahagi ito ng scale calibration drive na ipinatutupad ng City Treasurer's Office o CTO Tax Mapping Division alinsunod sa City Ordinance No. 2025-142 o Digital Weighing Scale Ordinance. Ayon kay City Council Committee on Trade and Commerce Chair Councilor George Guking, layunin itong matiyak ang tamang timbang sa mga transaksyon at maprotektahan ang mga mamimili. Nagsimula ang information drive noong Agosto 1 habang nakatakda sa Setyembro 1 ang pagsisimula ng verifikasyon at calibration ng mga digital weighing scale. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM kagande or city 93.700 FM pagidon we got 15 minutes after 3 o'clock isang magandang hapon po sa inyong lahat. Hoy, kumusta? It's a drizzling. Nagtaligsik na hapon ng Lunes. Akala nyo umaga. Hapon ngayon. Siyempre na ba? This is Hard Afternoon Drive. Sabi ko nga kanina, ano pa nga ba? Magsasama-sama tayo until 5 o'clock. Of course, my name is Jason. Jason Steele. Hindi lang sa umaga, hapon na rin. Ah, magkakasama-sama tayo. And less than 2 hours of the show, you have to be with me. Kailangan ko kayo maramdaman. Dali, damputin na yung mga telepono just in case lang you got your shoutouts in you. Alright, kindly forward those to me. 0961-8924-927. Otro ha. That's 0961-8924-927. Oy! Hindi pa natatapos ang pamimigay natin ng bugas at saka groceries. Meron akong dala niyan. Kaya naman mga manatili nakatutok lang, ha? Sige na, kasabay na inyong mga merienda. Ako na bahala sa ating tugtugan, ha? Manatili at padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try idol hot dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. We get 29 minutes down 3 o'clock. Oras sa ating sa atin ng Covenant Enterprises where your piso gets more value than celos. Celos! Oy! Oh, shout out sa lahat ng mga seloso at seloso dyan, ha? Katong mutingog lang gani gamay ang cellphone sa iyong pares. Talaga naman yung leeg halos pumilipit na. Oh, gusto makita kung sino yung nag-text. Agay. Pag nalaman naman, oo na may nag-text. Ako talaga naman, away na naman. Ginoo ko. O sa lahat ng mga nagme-merienda dyan, ano ba masarap na merienda pag ganitong medyo maulan-ulan? Nako ha, pag ganitong maulan-ulan, tapos medyo malamig-lamig ang paligid. Halo-halo, atene. Kailangan sabaw eh. Oh, sabaw. Sabaw ng halo-halo. Kailangan mga RM-RM ano. Talking about RM, yung Google Public Market, may naghihinda ng RM dyan ha. Ay, kinig sa atin dyan, naka-Hard FM yan. Oh, si Mar at saka si Long. Marlong RM Station. Good afternoon ha. Maraming salamat po sa lahat ng mga opisina. Alright, kung saan man kayo, basta nakikinig kayo ngayon, naka-Hard FM kayo, unsay merienda. Lingi kay boss. Dali. Talawin mo si boss, sabi mo, boss, tatanong si Jason Steele, ano daw ang merienda? Itulak nyo ako na ako may sabi, pero yung may gusto kayo. Magandang hapon muna mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. O ito, maraming merienda dito, oh. Ang Tesha Eatery. Have a great and beautiful Monday, everyone. Chikita naman dyan, oh. Marin Rivera, pagpagana ngayong hapon. Ay! Wala may bugas karon. Mga taga Terry Hills of Division Bulwan City, oh. Si Rosalinda Baranda. Shoutout sa iyo, Rosalinda. Sige, sige. I-appeal na ito, eh. O, sa atong raffle ng bugas. Good afternoon, naminaw karon sa ating programa. As always, mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi pa yan. O, si Tatay Nicolas at ang Galas Family. Good afternoon po sa inyo. Mga taga Barangay 17, Burgos del Pilar. Merienda na! Kapi na! Tuslo, tinapay na. Yan ang typical na merienda sa bahay, ano? Kape, tapos tuslo, tinapay, bay. O, tuslo, pan. Demsoy Robles, brother. Mayong hapon, maraming silamat. Masarap na merienda ngayon, binignit. Pag ganito makulimlim. No? Sana all may binignit, tapos pati lawanta, di ba? Si Ate Fel, all the way from Lapasan. Magandang hapon din po sa inyo. Thank you so much. E, bing salo-halo, lami. Oh? Saan yan? Masarap bang halo-halo dyan? Ah, alam mo naman ang moto ko sa buhay, Ate Fel. To taste is to believe. Diba? 32 minutes after 3. Ano man ang inyong pinagkakabalaan dyan, ha? Walang bibitang. Patayin na sa pagpaminaw. Ha? Walang pipihit. Panamanatiling nangikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard ko.
1: This is Hard 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. We got 43 minutes and down 3 o'clock. Make a trainer for you. Makes it better when I'm dancing. Dancing was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus the previous formulation. Sandali lang. Shoutout natin sina Silver Grace all the way from Lapasan. Mayang hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana inyo maganda ang inyong mga paminaw diha. At saka sitwasyon, ano? Sana yung maganda rin ang inyong mga merienda diha. Sina Carla Toledo, nakikinig din sa atin, oh. Maayong hapon diha. Oh, Zumba ng Zumba. Ito mga taga Bloomingdale, ah. Ang Bloomingdale Zumba Momshies. Ito yung mga bawal magmerienda. Bawal pa kayo magmerienda, siyempre, di ba? Oh, kasi Zumba kayo ng Zumba, tapos kakain din kayo. Oh, dapat wala nang ganun. Ano lang, dapat twice a day lang para talagang, di ba, balik-alindog. Oo, oh, para makuha yung goal sa inyong balik-alindog program, right? Si Aro, tunay na kalugar na nakikinig din sa atin, ha? Mayong hapon, ha? Nakikinig din sa atin itong mga taga-Bamenta, Boulevard Carmen, ang Interlayer Refrigeration and Air Conditioning. Good afternoon to Mayan Fuentes and kay George Abesha. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Si Efren Uwayan, o Efren! Mayong buha hapon. Laki-laki mo na. Hindi na kita nakilala. Good afternoon, ha? Maraming salamat. Ano ba merienda dyan sa may upol? Masarap yata yung merienda dyan, banda, eh. No? Nakaiba yung merienda dyan. Teka muna, may mga nanalo ng bugas, oh. Bugas at saka groceries. Etong si Angeli Sabonsolin, ha? Angeli Sabonsolin ng Lapasan, San Juan. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Angeli Sabonsolin. Ganon din itong si Bersan Sanchez. Bersan Sanchez ng Barangay Makasanding. Congratulations, ha? Si Nilo Tapdasan, yung taxi driver natin. Nilo Tapdasan, taxi driver to. Nakadaog Sanding, bugas at groceries. Ganon din si Marilyn Bacinicha. That's Marilyn Bacinicha ng Bara Magabalan. Maayong hapon sa imo, ha? Uy, nakadaog ka. Aog bugas at groceries. Yan pa lamang yung mga previous winners. Samantala, mamaya, brand new winner naman ang ating bubunutin, sweetheart. Kaya naman, oy! Walang bibitaw, padayon lang, ha? Sa pagnguya. Usap-usap ng inyong mga merienda dyan. Still with me, ako po si Jason Steele. Manatiling nangikinig dito lang sa Heart FM.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City. 93.7 Hard FM, Boogie Dawn. Hey, we got 13 minutes after 4 o'clock. Auto City South in a Playtime Entertainment, Born for Happiness. It's anti-hero, Taylor Swift. Oh, teka muna. Oh, sa lahat ng mga galing sa siesta. Oh, sinabi natin siesta, hindi kainan yan. Ha? Fiesta yun. Nakaiba sa siesta. Ang siesta sa lahat ng mga di nakakaalam, yung mga bago lang sa kanilang pandinig. Kasi sa Luzon, madalas ginagamit ang salitang siesta. Siesta ang tawag dyan, ibig sabihin, yung galing sa tulog. Yung galing sa napakasarap na pagtulog sa isang napakalamig at medyo, di ba? Napaka-bed friendly na weather ng Lunes. Sana all, yung tipo pagising mo sa hapon, may masarap na merienda, no? At tapos pakakainin ka ng iyong lovely na pares. Kauna, daliin na. Anmiyoy. In short, may nag-aalaga. Natulog ka na nga ng masarap, pakakainin ka pa ng masarap, mamahalin ka pa ng sobra. Sweetheart, magandang hapon sa lahat ng mga motorista natin, yung mga rumarachata na sa ating mga kalsada. Good afternoon! Mga taxi drivers natin, motorella drivers natin, good afternoon! At syempre pa, yung mga bus drivers, huwag natin kalilimutan yung mga simpatiko at mga gwapo natin mga bus drivers. Together with those pals, nakasama nila, syempre, passenger assistant officers. Magandang hapon, maraming salamat ha! Oo, sa inyong pakikinig ha! Lalo-lalo na yung mga pasahero nila. Nagmerienda na rin kayo. O, kapag ganitong oras, yung mga naka-terminal na ngayon sa mga karinderya, sa mga restaurant, o, yung mga tipong, teka muna, let's have a break. Diba? Kaun sa tagamay. Diba? Merienda sa tagamay. Yung mga karinderya na naka-park yung mga sasakyan, yung mga taxi drivers, yun. O, magandang hapon sa inyo. Talking about the karinderya. Etong Megan Eatery, ha? Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga kumakain dyan. And talking about kumakain, sa may loob ng Carmen Public Market, ang lakas daw ng monitor dyan sa Mayneris Karinderia. Tuara! Di ba nagme-merienda? Hindi na yata merienda yan. Early dinner na. Kasi kanon eh. Kapag ang kinakain mo sa oras na ito, kanon, hindi merienda tawag dyan. Paniundo kaya panihapon. Pinagsama, di ba? Si HVG Noel, magandang hapon. Standby ka lang. Tatawagan ka namin mamaya. Mga taga Zone 1 Bulwa, maraming salamat po sa inyo pakikinig ang Dikdikin family. Sige lang, padahin sa pagpaminaw ha. Ingna po di mong silingan na maminaw siya. Diba? Nice to hear daw, sabi ni Ate Fel. Maraming salamat po. We got 14 minutes after 4 o'clock. Palapit na tayo na palapit sa ating panibagong draw ng bugas at groceries ha. Kaya naman, sweethearts! Uy! Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
4: Everybody is happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Shout to the heart! Can you feel my heart?
7: This is...
1: This is Heart 92.7.
6: This is

0: 92.7 Hard FM, again, the Otter City, 93.7 Hard FM, moving on. We get 47 minutes down, 4 o'clock. That's a beanie for you with Paro Paro. That song is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Shout out muna, mabuhay, Sir Jason. Marami salamat, ha. Sa lahat ng mga taga dyan sa may tourism office. You know, magandang hapon sa inyo lahat dyan, kina Miss Kim. Siyempre, kina Sir Marky, ha. Good afternoon. Thank you so much for always listening. Magandang hapon. At yung lahat ang magagandang mga nilalang at mga gwapong mga nilalang dyan. Marami salamat kasi naman naka-Hard FM sila. Wow! Thank you. Magandang hapon din sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Yung mga tipong wala lang. Nagpapalipas naman ng oras, ano. Naghihintay ng pag-out sa kanilang mga opisina. Kaya lang, ilang minuto na lang, alas 5 na eh. Diba? Ilang minuto na lang, ilang kembot na lang, ilang chika na lang yan. Ilang scroll na lang sa inyong mga cellphones yan. Sumamalayan mo, uy, alas 5 na pala. Nalingaw ka. Papremium muna! Mamigay muna tayo ng bugas at groceries, ha? Huminto na yung ulan at yung ambon-ambon. Pero yung papremyo, hindi po hihinto yan. Dito po sa Hard FM. Mamimili na tayo kung saan tayo bubunot ang ating winner. Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan po sa Vico Admin Building, Pameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, Carmen! Asan yung drop bags ng Carmen? Ayun, nasa dulo. Okay, akin na. Bunot tayo isa. Ang address! Makanhan Zone 9B. Tama ba? Makanhan Zone 9B. Carmen, ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa oras na ito, Steven Ontolan, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Ito yung mga pangalan ng mga nanalo. Makinig mabuti, ha? Okay, Steven Ontolan ng Makanhan, Carmen. Kaya din si Larry Aicardo ng Bayabas. Larry Aicardo ng Bayabas. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Robbie Alsola ng Barangay Nazareth. Emma Amora ng NHA Phase 1 Kauswagan. Florence Torillas ng Bayabas. At Reynante Miano ng JK Line Taxi. Ayun, congratulations po sa mga pangalang nabanggit. At pumunta na po kayo dito. Ganun din itong kanina, na-re-announce ko si Angeli Sabonsoling ng Labasan. Congratulations, ha? Nakadaog bugbugas at groceries. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po'y hatid sa atin. Hinihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ba tayo, syempre? Ilang mga minuto nalalabi para sa ating programa. Kaya naman, sweetheart, padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe yung mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa unom ni oy.
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you. Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload. The price is rise. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 미친이야.
1: Can you feel my heart?
2: This is
3: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Suportado ni Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix Uy ang pagpapatupad ng Road and Traffic Administration o RTA sa Section 120 ng City Ordinance No. 10551-2007 na may kaugnayan sa bagong traffic scheme para sa mga public utility vehicle o PUV. Sinimulan ang pagpapatupad ng Lunes, Hulyo 27, kung saan hindi na pinapayagang pumasok sa sentro ng lungsod ang mga PUV na nagmumula sa silangan at kanlurang bahagi ng Cagayan de Oro. Gayunman, iminungkahi ni Mayor Clarix Uy sa RTA na isa sa ilalim muna sa isang buwang dry run ang bagong sistema upang masuri ang epekto nito sa daloy ng trapiko at matukoy ang mga kinakailangang pagbabago o adjustment bago tuluyang ipatupad. Kasabay nito, iniutos din ng alkalde ang muling pagpapatupad ng road clearing operation upang matiyak na maalis ang mga iligal na isaktura na nakakasakop sa road right-of-way at mga bangketa na nakakaapekto sa maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng mga motorista at pedestrian. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart 92.7
1: CDOIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Shout to the heart!
4: Can you feel my heart?
5: This is...
0: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, Honest Natin Sweethearts, 30 minutes after 7 o'clock. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong gabi sa tanan. Good evening. Magandang gabi po, sweethearts. At saka, ito po yung unang gabi natin, ha. First night natin. Ako, honeymoon stage natin. Okay, samahan niyo ako, ha. Harvey Stone here all the way till 9 o'clock. Mag-enjoy tayo sa ating Monday evening. Ano ba yung mga ginagawa niyo dyan? Yung mga pauwi pa ng bahay, ha? Yung mga na-stuck sa traffic ngayon, ako maraming salamat na naka-tune in pa rin kayo sa amin. At walang iwanan, ha, walang bibitaw hanggang alas 9 po. At saka 24 oras po yung mga music natin dito sa Heart FM, alright? Mag-enjoy na simula ngayon. Mag-enjoy na po yung ating gabi. And of course, ako yung makakasama nyo, ha. At syempre, kayo yung makakasama ko tuwing gabi. Happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan. Sa may kamamanan, shoutout sa inyo. And of course, kay Joey Castelo. May pa-request na si Joey Castelo dito, ha. Tsaka dito sa ating programa nga pala, mga sweethearts, I'll be accepting callers, ha. So instead na mag-text kayo, pinapadala yung mga request nyo, tsaka yung mga pa-shoutout nyo sa through text message, kayong pwede nyo nang sabihin on air. Pwede na tayong mag-usap on air, ha. Kaya tumawag lang po. Ito yung numbers natin, 0917-1579-927 at saka sa 0961-8924-927. At saka, meron na tayong caller sa linya natin ngayon. Alright, tanungin natin. Heartlines, good evening. Hello.
1: Good evening.
0: Good evening. Kisa ni Palihog.
1: This is Kring Kring from Zone 2 Carmen.
0: Zone 2 Carmen. Ako, pambuena mano to, ha. Tsaka barangay pa rin, barangay pa natin, ha, dito sa Carmen. Kumusta, Kring Kring? How are you guys
1: okay
0: doing
1: lang
0: there? Okay lang. Okay.
1: Still pretty.
0: Gusto kong makita ka sa personal. Anyway, Kring Kring, batiin mo na yung mga gusto mong batiin.
1: Shout out to my high school batchmates in Liceo de Cagayan University, batch 2004.
0: Oy, mga auntie na.
1: To all my friends and former colleagues at Madonna and Child Hospital, especially to Erlit and Christina at ICU.
0: Alright. At saka, ano yung request mo?
1: I would like to request any 90s hit from The Course. Pwede?
0: Sure, no problem. Alright,
1: okay.
0: Alright, thank you so much. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang radyo ng heart ko, Heart FM 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cavite. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 7:50 ng oras natin, sweethearts. Good evening, everyone! This is our first night ha, sa ating programang Heartlines. And of course, kasama niyo si Harvey Stone. Shout out sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Madonna Hospital. Hi kay Ron Valdez, kay Wilcito Salsos. And also hi kay Chris Liedo, Ruel Takalinar. At saka sa kanyang partner na si Franklin Kabatuan. Shout out po sa inyong lahat dyan. Especially sa mga taga-Bayabas daw ha. Coming from Mark Abbas, Solid Heart FM. Happy, happy listening po sa inyo ha. Anyway, sa mga sweethearts natin na gustong bumati live on air, tawag lang po, paki-save na po itong numbers natin ha. 0917-157-9927 o 0961-892-4927. Pwede kayong bumati live on air at saka mag-request ha. At saka ipi-play namin kaagad yung request nyo. Oh, di ba? Saan ka pa? Dito lang sa Heart FM. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Diyan sa may kamamanan. Shout out, BBQ family. Mayor Miles, happy na daw siya ngayon. Narinig niya yung kuya niya. Nako, proud kuya tayo dito ha. Ay din po sa ating mga drivers ngayon, wad-wad pa rin sa kagabion. Yung ating mga Grab drivers ha, yung shift nila, panggabi talaga yung shift nila ha. Oh, happy happy listening po sa inyo. At saka yung mga nasa night shift natin ngayon, ng mga ano ba yun, yung mga call center agents natin ha. At saka nasa bahay na, nasa mga boarding house din natin ng mga estudyante. Happy happy listening po sa inyong lahat. Gusto yung tumawag, wala kayong load, mag-text kayo sa akin. Ako na yung kukontakt sa inyo ha. Again, numbers natin 0917-1579-927, 0961-892-4927, 7:52 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM, Bukidnon, oras natin, sweethearts! Exactly 8 o'clock and kayo ay nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. At saka meron tayong caller on the line right now. Hello, Heartlines! May gabi!
1: May gabi, Sir Harvey! Happy evening!
0: Kasi din palihog!
1: Si Efren Wayan.
0: Efren Wayan! Asa ka nagtawag si Sir Efren gani?
1: Sa upol mismo.
0: Sa upol. Alright, Sir Efren. Go ahead. Greet your friends na.
1: Sige. I-greet na ko ang akong kwan. Silingan din nga si Mark. Angel. Mm-hmm. Si Maximo. Si Alming. Si Jungjung.
0: Giuna, gini mo greet imong silingan. How about your love?
1: Silingan gina kay para...
0: Ay, imong asawa, unaha o greet. O sige, pangalan sa to asawa, sir?
1: Vivian.
0: Vivian. Alright. Kisa pa may pag-greet ni mo? Mora to?
1: Si Nanay Siding.
0: Si Nanay Siding. Kisa pa man?
1: Si Kukoy.
0: Kukoy, oh.
1: Si Inday. Hmm. Si Kathleen.
0: Alright.
1: Morning, silingan kita mo nga, diehard.
0: Diehard yun.
1: Oh, diehard anyway, kayo.
0: Mora na, wala na kailangan pag-greet.
1: Napunta ko, magagalang mayo.
0: Oh, sige, tungagi pa gamay. Pangyo ang gamay. Sige, go.
1: Grace Ogkate.
0: Grace Ogkate. Alright, mora good na.
1: Amo na, sunod na po.
0: Oh, sunod na po. Tawag-tawag balik ha, tawag-tawag balik. Anyway, sa may, sa may request ni mo, Sir Efren.
1: Hawak ko ang business, sabi ni Vivian. Hindi ba pwede ka labsong?
0: Kasi yung request ni mo, sir?
1: I will be here daw.
0: Ha?
1: I will be here.
0: Katong request ni mo gani, ha?
1: Ah, katong siya?
0: Oo. Oh.
1: Okay, multo na lang. Okay.
0: Multo. Anyway, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko!

0: 17 minutes after 8 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Kasama nyo pa rin Harvey Stone. Maayong gabi, istanan. Maayong pagpanihapon. Maayong pagpangligo, diba? Magwash na, manghimasa na. Happy, happy listening. Oy, kumusta mga misis natin na nakikinig sa atin ngayon, ha? Dumating na ba si Mister? O dapat nakahanda na yung, di ba, ilisan ni Mister, ha? Tsaka tagbo na ito, chinilas, tsaka kiss sabay hug, di ba? Yun talaga. Para at least mapapawi man lang yung kakapoy sa atong Mister. Gikan tao nagtrabaho, di ba? Gikan nagbuhos sa construction. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon, ha. Napapauwi pa lang ng kanilang mga bahay, ha. Especially yung mga biyahe pa papuntang Bukidnon. Yung iba is pauwi po ng Misamis Oriental. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo sa biyahe. And of course, kita-kits tayo bukas, ha. Oh, anyway, I'm not saying bye-bye pa, ha. We're on the last hour po sa ating programa nating Heartlines. Oh, hindi to bago. Ngayon lang natauhan. Natauhan. And of course, simula ngayong araw, ito po yung honeymoon natin, ha. First night natin. At saka tuloy-tuloy na to. Oh, sana tuloy-tuloy na to. Oh, para sa inyong mga pabati, ha, 0917-1579-927. Oh, di kaya sa ating number 0961-892-4927. Oh, kung pwede rin kayong tumawag dito at saka mag-request, we'll play your song instantly, right? So, gustong tumawag, mag-message kayo sa akin, ha? O di kaya magtumawag kayo mamaya, alright? Anyway, oras natin, 19 minutes after 8 o'clock. I'll be playing you back music from Louis Capaldi, Someone You Love. Dito pa rin sa ating programang Heartlines, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, sweethearts, 31 minutes after 8 o'clock. At meron na tayong caller on the line right now. Hello, Heartlines, may gabi.
1: Hello.
0: Hello, kisa ni Palihog. Can I have your name? Your name is what?
1: Si Miles Jacob.
0: You're calling from where, Miles?
1: Kamamanan.
0: Okay, go ahead, Miles. Greet na ang gusto mo ipag-greet.
1: Hi to my mommy Amy, mama, BBQ family, og sa tanan taga Kamamanan.
0: Kisa man ang pinaka-importante niya or pinaka-labi ni mo nga ipag-greet niya, Miles? Wala na. Sure ka, wala na gyud. Alright. Ano ang request mo, Miles? Anong gusto mo i-play ko sa'yo?
1: Blue by Yungkai.
0: Okay, one last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 8:45 ang oras natin, sweethearts. Sadyang napakabilis po ng oras, di ba? Oh, final break na po sa ating programang Heartlines. Bukas pa yung heartbeats. Maawa ka. But anyway, don't forget, bukas sa heartbeats. Total, nasabi ko na ba? Nasabi ko na yung programa ko bukas. 11 to 1 o'clock ang heartbeats. At saka sa gabi naman, yung heartline, 7 to 9 p.m. Ito po yung program natin ngayon. First pilot episode natin ngayon. At saka maraming salamat po sa lahat ng ating mga sweethearts na patuloy pa rin nakasubaybay dito sa ating programa. Ako, maraming salamat talaga, ha. At saka yung mga nag-enjoy din sa ating block screening natin kagabi, maraming salamat again, di ba? Wala talaga kaming sawang magpasalamat po sa lahat ng ating mga sweethearts. Anyway, batiin natin ng happy listening, ha. Yung mga wad-wad ngayon ng mga grab cars natin, ha. Shout out po sa Neutral Boys at saka yung Team Showbiz Borlasoy, especially kay HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Biyahe si Jerry ngayon. Saka Jerry, ha, sabihan mo yung mga kaibigan, mga kasamahan mo, ha, na importante talagang matulog, di ba? At least yung mga sumasalang ngayong gabi, dapat kompleto yung tulog nyo. 8 to 9 hours, di ba? Alam, mutubo pa tagamay. Jerry, may gabisay mo dyan, Jerry, ha. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa Maipunan, ha. Hi to Arabella. Arabella Pastries, good evening sa imo. And of course, sa ating lovebirds natin, ha. Faith and Fern dyan po sa may Villa Mar Subdivision. Happy listening din sa ating mga cute na babies po ni Sir Munsur. Oh, happy listening kay Asharky and also kay Elsa Girl. Napasayaw talaga sila kanina sa music nating Soda Pop, ha. Oh, after nito, mga kids, ha, matulog na, ha. Oh, mag-alas 9 na. Hi, Sir Munsur, and also belated happy birthday po sa iyong wife, ha. Many more birthdays to come. At ay, my birthday ngayon. Araw na to. Happy birthday po sa inyo, ha. At saka yung ating mga birthday celebrants for August. Happy birthday. Patuloy yung celebration natin, di ba? Kahit na ghost month. Anyway, mag-enjoy tayo this month. At saka yung linggo ng wika natin, ha. Magandang gabi, mga binibini at saka Ginoo. Anyway, I'll be taking one last caller maya-maya lang po. Tawag lang 0917-1579-927. Gusto kayong greet on air at saka yung instant request nyo. Tawag mo, balik-balik, ha? Oras natin 8:48. More music sa aking pagbabalik. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 92.7.
1: Excellent health, excellent life.

0: XL Marka Buhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa'y magbebe. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, detest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay declare sa ginong pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang ginong pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:56 ang oras natin, sweethearts. And oh, about to say goodbye na, but before I'll say goodbye, papasukin muna natin yung last caller of the night natin, ha? At saka para at least mabati niya yung kanyang gustong batiin. At saka yung mag-request siya, ha? At saka don't forget guys, ha? Bukas na naman, 7 to 9 o'clock in the evening para po sa ating programang Heartlines. Kaya tumawag ka, ha? Huwag ka nang mahiya. Wala naman tong baya, di ba? Hindi ka naman makikita. Tumawag po kayo bukas. Ito po yung mga numero natin, ha? 0917-857-9927 0961-8924-927. All right. Hello, Heartlines. Hello, may gabi.
1: Yes, hello. Good evening.
0: Good evening. Kisa ni Palihog.
1: Yes, by the way, Cole Harbs. By the way, I'm Fernando Manga from Villamar, Ipunan.
0: Villamar, Ipunan. Ang ganda ng boses, yes, di ba? Parang DJ din.
1: Yes po.
0: Dati ka bang DJ? Sa dati mong buhay?
1: DJ sa bahay po.
0: DJ sa bahay. Anyway, go ahead, Sir Fern. Batiin mo na yung gusto mong batiin.
1: Yes, hi, good day, Cole Harbs. I just want to greet my wife, si Faith, my Mama Rita, si Jun, si Choy, my Revilla family dito sa Montiera, my NMMC family sa 6th floor Irid, and my NMMC Coral, and to all the staff sa COC Finmas Nursing Department.
0: Yun lang. Meron
1: and
0: pa.
1: To my neighbors here sa Villamar. Oh, diha, sa itong mga DJs nga gwapo, gitsuraan. Labaw na kay Uncle Harvey.
0: Anyway, yun lang ba yung babatiin mo tonight?
1: Maybe.
0: Anyway, tawag lang balik, ha? Balik na tawag.
1: Yes, of course.
0: Alright. Anyway, ano yung song request mo?
1: Ay, siyempre, among theme song sa kong wife, Forevermore by Side A.
0: Alright.
1: Yes,
0: well,
1: sir.
0: Ganda. Anyway, ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: Heart FM Time. It is now 9:36.
1: Heart 92.7.
0: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 11:18.
1: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:32.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:34. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Barra Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Isa isang tulad mo.
1: Heart FM time. It is now 4:34.
2: Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unam ni oy.
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
9: Overload? Tama!
5: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
2: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.

0: 92.7 FM kagayan de Oro City, 93.7 FM Pokinon. We get 13 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta ka? Hi, hello. Ayo, ay tao diha. Sa mga tagbalay, magandang umaga po. Brand new day today, second day of the week. It happens to be the fourth day of the month, Agosto 4, 2026. Ako, bagong pecha na naman. Ako lang yung luma talaga eh. My name is Jason. Jason Steele, hanggang 9 o'clock. Uy, teka muna, anong plano para sa araw na ito ng Martes? Ha? Kambyo tayo! Kailangan natin, ha? Kailangan natin bilisan ang ating mga kilos. Hoy, Ginoo ko. Yung mga estudyante natin, ano ba? Ngumunguya na ba? Nag-ausap na ba nagpamahaw? Nagkakao nagpamahaw? Kailangan siguro na kumakain na sila ng pamahaw, ano? O, dali na, pamadaliin na. Kasi naman, uy! O, bilis-bilis ng oras, maya-maya lang, halos mag-aalas 7 na. O, mali-late na sila sa eskwela. Ha? Sweetheart, magandang umaga. Maraming kang pangarap sa buhay. Pero, ayaw mo namang kumilos. Nakatulala ka pa dyan. Hindi nakukuha sa pagtulala ang mga pangarap. Dapat dyan ay kinikilusan, ha? Kaya naman, oy! Wad-wad na! Maningkamot na. Alam mo sa paniningkamot sa umaga? Oo, yung pag-aabot sa pangarap, nagsisimula yan sa simpleng pagising. Kung gumigising ka ng maaga, aba, one step closer ka na agad sa pangarap mong yan. Kasi kung tanghali na, wala na. Ubus na namin yung mga blessings. Ikaw, wala na. Mabilin siya yung muha. E thanks muna ako, dali. Just in case lang, mayroon ka pa shoutout dyan. Lingaw-lingaw sa takarumpunta ka. Kasamay ng inyong mga pagkilos at pagalaw dyan. 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Yung isa available na rin. 0917-1579-927. Again, at 0917-1579-927. Better check your watches. Alas 6:14 na ng umaga. Oras niya na din sa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness and for a Break. Balik tayo with more. Maayong buntag, CDO at Bukidnon at tibuok ni Samis Oriental. Magandang umaga po. Padayo na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.

0: 92.7 FM kagaya Deora City 93.7 FM Bukid Don. Hey, we got 29 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Ano ba ang ginagawa natin sa buhay? Ano ba ang ating mga ugali sa ating pamumuhay? Kahit na sabihin mo walang ibang nakakakita, walang ibang tao, pero ang Ginoo nagtanaw sa tua. Di ba? Saksi ang langit sa kung ano man, lalo na kung anong iniisip mo. Kaya naman kung nasa social media ka, nakatingin ka doon sa mga sexy at yung mga na... Nagugwapuhan na talaga namang ang mamacho. Nangingiti ka pa. No, alam ng Diyos, saksi ang langit sa kung anong iniisip mo. Kapag dumaan na yung kapitbahay mong napakaganda at napakagwapo, natapos na pangiti ka, abay saksi ang langit sa iyong iniisip. O saka isulod sa imong utok. Yan ba'y pagnanasa o paghanga? Magkaiba yun, ha? Ay, good morning! Aga gumising ng mga sweethearts natin! Aba! O, maganda-maganda kumaga po. Eto, good morning sa iyo, Jason. Si Ma'am Christine, ang ganda ng umaga ni Ma'am Christine ba? Maraming-maraming salamat po sa inyo, ha? All the way from Marabag, Bukidnon. Mga taga-Arabela! Shoutout sa inyo sa maipunan nito eh. Aga gumising ng mga taga-Arabela. May buntag! Bigang salamat! Pamahaw na mo di ha, ha? Yung mga taga-kamamanan din, present na present na. Magandang kumaga kina Roxanne Macha. Ganito kina Lorimer Sakala, kay Wilma Osorno, kay Kane Diato, kay Nino Isabel Bactong, kay Mercy Inday Mansueto at sa BBQ Family. Magandang kumaga po sa inyo! Mahaw! Pamahaw na! At dali na, yan ang kailangan natin sa umaga. Pero teka muna, bago tayo mamahaw, bago tayo maging busy. May lagi akong paalala sa inyo. Ano yung lagi paalala ni Jason Steele? Pagkagising, anong gagawin? Aba, tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka! Buhay ka pa! Alam na this. Bubuhos na ang mga blessings kapag tapos mong gawin yan. Mamaya-maya ng konti na. Talking about blessings, ha? Yung ating mga bugas at groceries. Katawid na natin doon. Abangan natin lahat dyan. Yung ating pinakaunang draw. Sino kaya mananalo ng bugas at groceries sa oras na ito? Ikaw yun eh. Today is your lucky day. Kaya naman, sweetheart, padayon ha. Padayon sa pag-support sa Hard FM. Padayon sa pagpaminaw. Ha? Walang bibitaw. Commercial break muna tayo sa Glenn. Keep it here. Manatiling nakikinig ha sa Hard FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment. Born

0: Gary 2.7 Hard FM, again, the Oro City 93.7 Hard FM, we'll get on heavy, get 42 minutes after 6 o'clock. Yeah, it's better when I'm dancing, Mega Trainer for you. Yung mga tan, ito ang kasamahan ni Bing Lugs. Ah, magandang umaga. Panamino ka rin sa Hard FM. Every day dun, nakikinig sa atin. Ah, Bing Lugs, burden ng kauswagan. Oh, aga ah. Ang pinamuriha. Magandang umaga sa lahat ng mga tindahan nagbubukas na. Buti ba yung tindahan, bukas na. Pero yung puso mo, para dun sa ex na nanloko sa'yo, hindi mo pa rin pinagbibigyan. Diba? Napakatigas pa rin ang iyong puso. Talaga naman, no? Buti ba yung tindahan nagbukas na ang iyong puso para sa hindi mo na nakakasundong igagaw? O di naman kaya kapatid? Abay, sarado pa rin. Bukas na yung mga tindahan, yung mga sari-sari store, pero ang isip mo, naku, saradong sarado. Hindi ka tumatanggap ng mga reklamo, hindi ka tumatanggap ng paliwanag ng pares mo. Puro kuko tayo ngayong umaga, di ba? Mag-ano nga tayo? Mag-self-check at reality check. At saka natin yung mga sarili natin. Mukhang sarado pa ba ang puso ko? Ay, mag-ano, di ba? Bungol ba ko sa akong pares? Hindi mo pinakinggan ang kanyang mga, ano, di ba? Ang kanyang mga pagtatampo, ang kanyang pag-sweet-sweet sa'yo, ang paglalambing niya. Manhid ka eh, di ba? Gandang umaga sa'yo. Hoy, huwag kang maging manhid. Iring-iring sa karumbuntang, iring-iring ba? Alam mo yung iring-iring? Yung sweet-sweetan kayo, gakos-gakos, ganyan. Di ba yung iring lumalapit sa paa mo? Oh, parang ganun din tayo. Huwag naman yung iba yung nyaw, nyaw. Iba-iba yun eh. Iba na yun eh. Next level na yun eh. Aras natin 44 minutes after 6 o'clock. Ay, wait lang. Nag-ruleta ka na agad. Pambihira naman, oh. Pambihira naman. Napaka-excited mo naman. Ito muna. Oras na para mamigay tayo ng bugas at groceries. Ito na nga, oh. Saka, ngayon ka mag-ruleta. Ha? Ngayon ka mag-ruleta kasi pipili na tayo kung saan tayo bubunot ang winner. Oh, banat, ruleta! Yun! Pili, pili, pili, pili! Oops! Nasa may kamamanan. Mabuno tayo sa drabox ng kamamanan. Ito, ara. Okay. Ara kasulat ay Barangay Kamamanan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa bahagi ng kamamanan, Ivan Kate Nanale. Oy, Ivan Kate Nanale, nanalo ka. Ivan Kate, nanali ng kamamanan. Congratulations, ha? Nakadaog kang bugas at saka ng groceries. Ito pa yung mga nanalo pa. Makinig mabuti sa mga pangalang babanggitin ko. Victorio Galariza ng Saysay Taxi. Victorio Galariza ng Saysay Taxi. Congratulations, Victorio! Nakadaog kang bugas at groceries, oh. Ganun din si Vicencio Guheleng. Vicencio Guheleng ng Barra Macabalan. That's Vicencio Guheleng ng Barra Macabalan. Congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Si J-Lord Cobilan. J-Lord Cobilan ng Patag. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din kay Mark Mabate. Hoy Mark Mabate ng Bayaba Zone 3. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din kay Lerina Sanchez. That's Lerina Sanchez ng 2020 and 21st Nazareth. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Valid ID lamang at pumunta rito sa may FICO Admin Building, Pamenda Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Sabayin nyo, pamimigay natin ang bigas at groceries. Yan po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your peace or get more value. And for a break, oras 6:46. Times are brought to you by Presto Creams.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, hindi pagdalo ni VP Sara sa impeachment trial, pinunahan ng House Prosecutor. Balitang nasyonal pa rin, bribery at panunuhol, itinuturing na pinakamabigat na kaso laban pa rin kay VP Sara. Balitang nasyonal pa rin, pagdargat ng ombudsman kay ex-speaker Romualdez, kinwesto ng isang human rights lawyer. Headlines sa ating balitang lokal, Cagayanon Group, nanawagan na bawasan ang dagdag singil sa kuryente. Balitang lokal pa rin, Clenro, nanawagan sa Cagayanon na panatilihing malinis ang lungsod sa Higalaay Festival. Sa balitang lokal pa rin, punong barangay ng Lapasan, nagrekomenda ng preventive suspension sa klase dahil sa umano'y isang banta. Samantala naman sa kabilang dako bagong pamunuan, inihalal naman ang Misamis Oriental Cacao Industry Development Council. Samantala, headline sa ating balitang Bukidnon, bahagi ng KTV Road sa Bukidnon nananatiling sarado sa publiko ayon sa DPWH. Sa balitang Bukidnon pa rin, Irrigators Association na President, nagulat sa reklamo sa tracking fee ng libreng abono. Headline pa rin sa ating balitang Bukidnon, Registry of Deeds Malaybalay, pinagtibay ang pagkikipagtulungan sa LGU Don Carlos. Headline sa ating balitang Mindanao, 25 kilometrong lakaran, inahang ng mga sundalo para makapaghatid ng upuan sa liblib na paaralan sa Davao del Norte. Headline sa ating balitang International, 5 nasawi, 41 na wala sa nasunog na ferry sa bansang Indonesia. Sa iba yung dagat pa rin, Trump, kinumpirma ang panibagong US-Iran negotiations. Sa ating balitang pampalakasan, rain or shine, pinatumba naman ang Meralco sa ika-apat, inilista ang ika-apat na sunod na panalo. Sa ating showbiz balita, Spider-Man Brand New Day, nag-record ng halos 1 bilyong dolyar na kita sa buong mundo.
0: Heart FM.

0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Agosto 4 ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Raldi Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
2: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
1: Oras natin ngayon, alas 7:21 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Binatikos ng House of Prosecution Panel ang muling hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang linggo o ikalabing isang araw ng kanyang impeachment trial sa Senado. Ay kay House of Prosecutor Terry Ridon, hanggang ngayon ay wala pa rin ang presensya ng Vice Presidente sa loob ng Senate Impeachment Court. Para kay Ridon, mahalagang personal na harapin ni VP Sara ang paglilitis at ang mga aligasyong inihain laban sa kanya. Matatandaang nagpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya ng House of Prosecution Panel sa impeachment trial laban pa rin sa Vice Presidente.
2: Sa iulay naman na balita, lumabas sa isang survey ng Okta na 4 sa 10 Pilipino katumbas ng 43% ng mga Pilipino ang naniniwala na bribery o panunuhol ang pinakamabigat na aligasyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pumangalawa rito ang manimpaggamit ng confidential funds na may 28%. Sumunod ang hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kapwa may 10%. Habang 8% naman ang nagsabing hindi nila matukoy kung anin ang pinakamabigat na aligasyon. Isinagawa ang naturang survey noong Hulyo 4 hanggang 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
1: Araw sa atin, alas 7:22 sa nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Ipinagtataka naman ng isang public interest at human rights lawyer ang tila pag-target ng ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez at ang paggamit ng mga testimonyang ito ang nagdedeklara noon na hindi kapanipaniwala. Partikular na kinwestiyon ni Attorney Antonio Odi Bukoy ang paggamit ng ombudsman ng mga salaysay ng 8 dating bodyguard ni dating Congressman Sal Nico laban kay Romualdez kahit ibinasura na ito dati ng tanon na... O dati ng Tanod Bayan, maging ng Department of Justice. Iginiit ni Attorney Bukoy na pabori siyang papanagutin sa batas sa mga opisyal pero dapat nakabatay ito sa mapagkakatiwalaan at matitibay na mga ebidensya. Samantala, binigyan din pa ng nasabing public interest at human rights lawyer na tila binabaluktot ng ombudsman ang kinakailangang pamantayan ng ebidensya sa mga investigasyon. Ito upang maituon aniya ang kaso laban sa dating House Speaker. Nauna nang inihayag ni Leyte First District Representative Romualdez na patas na pagtrato sa kaso lamang ang tanging hinihingi niya sa ombudsman. Alas 7:24 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, balitang lokal.
1: Sa ating balitang lokal, hinihimok naman ng Konsumateng Cagayanon Incorporated ang pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro at mga lokal na power distributor na suriin ang mga dagdag singil sa bill ng kuryente. Ayon sa Konsumateng Cagayanon Incorporated President Marlon Libot, malaking ginhawa para sa mga pamilya kung aalisin ang mga singil na anilay hindi naman kailangan. Paliwanag ni Libot, hanggang 5% lamang ang pinapayag ang pass-through system losses, alinsunod naman sa umiiral na regulasyon. Kaya naman hinimok niya ang sanggunian panglungsod na magsagawa ng mga masinsinang pagrerepaso sa sistema ng paniningil. Ito'y upang mabawasan ang mga karagdagang gastos na napapasa sa mga consumer. Layo nito na mapagaan ang pagbigad ng kuryente at mapababa ang kabuang halaga na binabayaran ng mga Cagayanon sa kanilang monthly electric bill.
2: Samantala, nanawagan naman ang City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO sa mga Cagayanon na panatilihing malinis ang lungsod habang indinaraos ang buwang pagdiriwang ng Higalaay Festival. Ang kay CLENRO Manager Bing Mabilin, Hindi kayat ang publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at huwag itong iwan o itapon sa kalsada at iba pang pampublikong lugar. Pinayuan ng mga Cagayanon na ilagay ang basura sa tamang basurahan at dalhin ito sa itinalagang tapunan. Binigyan din din ni Mabili na mahalagang pakikiisa ng bawat mamamayan upang mapanatili malinis at maayos ang lungsod, lalo na sa dami ng mga aktibidad ngayong Higalaay Festival. Sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura at pakikipagtulungan ng lahat, layo ng Klendro na matiyak ang malinis, maayos at masayang pagdiriwang ng Higalaay Festival.
1: Aras natin! Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, nagdagbalisari ng ating balitang lokal. Nagrekomenda sila pasan punong barangay Julito Oxymer ng preventive suspension sa klase sa Lapasan National High School. Ito'y bilang hakbang naman para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Ito'y matapos kumalan sa social media habang ang post na naglalaman ng umano'y banta ng mass shooting na nakatuon sa naturang paaralan. Pagkamat hindi pa nakukumpirma ng mga otoridad ng katotohanan at kredibilidad ng mga naturang post, iginiit na barangay Lapasan mas makabubuting magpatupad muna ng preventive measures habang isinasagawa ang investigasyon. Inataasan din ni Oxymer ang pagsusumite ng formal na kahilingan sa Police Station 3. Ito'y upang agad na matukoy ang pinagmulan, katotohanan at layunin ng naturang banta at mapanagot ang sino mang mapatutunayang lumabag sa batas.
2: Samantala, pangulisan ay ng ating balitang lokal, nahalal ang bagong chairperson at vice chairperson na Misamis Oriental Cacao Industry Development Council sa isinagawang espesyal na pulong na pinagsiwaan ng Department of Trade and Industry o DTI Misamis Oriental sa pamumuno ni OIC Provincial Director Jesus Abir. Ito lamang kamakailan sa DTI Provincial Office. Dumalo sa halalan ang mga kinatawan ng mga samahan na magsasaka, mga katuwang na ayensyas ng pamalaan at akadima bilang bahagi ng pagpapatibay ng transparent at sama-samang pamumuno ng konseho. Sa isinagawang halalan, nahalal si Vicente Acot bilang bagong chairperson habang si Marley Noble naman ang bagong vice chairperson. Inaasa ang pangungunahan nila ang pagpapatibay ng mga programa at pakikipag-ugnayan upang higit pang mapaunlad at mapalakas ang industriya ng kakao sa Misamis Oriental.
1: Itama inyo mga orasan, alas 7.28 na nagmamadaling umaga, inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan. Binubuo po yan ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Binubuo naman yan ng mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat ng international, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
10: Kevin Enterprises.
9: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
1: Oras natin, alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasabaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
4: Heart FM Balita.
0: Pilipina.
1: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Hard FM. Sa Calangang Bukidnon, tayo po napapakinggan via Hard FM 93.7.
0: Hard FM, balita.
1: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po napapakinggan via Hard FM 92.7.
0: Hard FM, balita.
1: Samantala, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live, ha, sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7- Bukidnon.
0: Hard FM, balita.
1: Samantala, dito sa ating live, pag-i-share po ng ating live, ha, kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Hard FM,
1: itama inyo mga orasan na eksakto alas 7.31 na nagmamadaling kumaga. Oras na natin sa atin ng New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun! Take it easy! Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bunker.ph.
0: Hard FM Balita.
1: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Hard FM Balita.
1: Nananatiling sarado at hindi paligtas sa publiko ang apektadong bahagi ng Kapalong Talaingot Valencia o KTV Road sa San Fernando, Bukidnon. Ayon naman yan sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa ahensya, kasalukuyang ginagamit lamang ang naturang kalsada para sa clearing operations at pagdaan ng mga mabibigat na gagamitan. Dahil dito, pinayuan ang mga motorista na iwasan muna ang lugar dahil sa patuloy na banta ng pagguho ng lupa. Samantala, pinayuhan ang mga bumibiyahe sa pagitan ng Bukidnon at Davao City na gamitin ang alternatibong ruta na Maramag-Carmen-Cabacan-Digos-Davao Road habang isinasagawa ang mga operasyon sa nasabing lugar.
0: Hard FM Balita.
2: Samantala, nagulat si Dario Adilan, presidente ng Lalawan Abuuhan Sawaga Kimaya Communal Irrigators Association Incorporated sa reklamo kaugnay ng sinisingil na 150 pesos na tracking fee sa pamamahagi ng libreng abono mula sa Department of Agriculture. Ang Kedilam, napagkasunduan umano ng mga miyembro na naturang halaga at wala namang nagayag ng pagtutol nang ito ay pag-usapan. Paliwanag niya, hindi lamang para sa transportasyon ng abono ang 150 pesos dahil kasama na rin dito ang pagkain ng mga voluntaryong tumulong sa pag-atid at pamamahagi ng abono. Iginit ni Adilam na layunin ng koleksyon na matustusan ang mga gastusin sa proseso ng pamamahagi at matiyak na maatid na maayos ang abono sa mga beneficyaryong magsasaka. Patuloy namang kinausap na asosasyon ang mga miyembro upang linawin ang isyu at matugunan ang mga reklamo kaugnay ng naturang bayarin.
0: Hard FM.
1: Itama inyo mga orasan, alas 7.33 na nagmamadaling kumaga. Panghuli sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Pinagtibay ng Registry of Deeds sa Malaybalay Bukidnon at ang Local Government Unit ng Don Carlos ang kanilang pangikipagtulungan sa pamamagitan ng isang courtesy call na pinangunahan ni Municipal Mayor Maria Victoria Pizarro. Pinangunahan naman ni Acting Register of Deeds at 3 Attorney Arnold Bongcayaw ang delegasyon ng Registry of Deeds sa Malaybalay kasama ang iba pang mga opisyal at kawanin ng nasabing tanggapan. Layunin ang pagpupulong na palakasin ang koordinasyon ng dalawang ahensya at mapabuti ang paghahatiin ng mga serbisyong may kaugnayan sa land registration at pamamahala ng mga pampublikong tala para sa mga residente ng Don Carlos. Samantala, nagpasalamat naman ang LGU Don Carlos sa pagbisita ng mga opisyal ng Registry of Deeds sa Malaybalay at binigyan diin na ganitong uri ng koordinasyon ay mahalaga sa paghahati ng mas mahusay, mas mabilis at mas epesyenteng serbisyo publiko sa mga mamayan.
0: Hard FM Balita.
1: Oras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
0: Hard FM Balita.
1: Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Hard FM Balitang Mindanao.
1: 25 kilometrong lakaran, tinahag na mga sundalo para makapaghatid ng upuan sa liblib na paaralan sa bahagi ng Davao del Norte. Ang nilalaman ng balitang iyan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, maayong buntag! Detalye!
5: Naglakad ng humigit kumulang 25 kilometro ang mga sundalo ng Philippine Army upang maihatid ang mga upuan at iba pang kagamitang pang-eskwela sa isang liblib na paralan ng komunidad ng Antamanobo sa Talaingo, Davao del Norte. Isinagawa ang misyon dahil hindi madaanan ng mga sasakyan ang lugar bunsod ng mapatong kalsada at bulubunduking terrain. Ayon sa Philippine Army, bahagi ito ng kanilang suporta sa pagpapabuti ng edukasyon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Malaking tulong umano ang mga bagong upuan upang mas maging maayos ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa komunidad. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat ang mga guro at residente sa ipinakitang dedikasyon ng mga sundalo. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang mga ganitong inisiyatiba upang maabot ang mga serbisyo kinakailangan ng mga komunidad sa liblib na lugar. Ito po si Carl Ginal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
10: Heart FM Balita!
1: Nagang salamat Carl Ginal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
10: Heart FM!
1: Para sa atin, alas 7.36 ng umaga. Narito naman at tumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
10: Heart FM, Balitang International.
1: 5 ang nasawi habang 41 pa ang nawawala. Ito'y matapos masunog ang isang ferry na may lulang mahigit 250 pasahero sa karagatan malapit sa Madura Island sa bansang Indonesia. Ayon sa National Search and Rescue Agency, bumiyahe ang KMP Mutiara Sentosa 2 mula naman sa Surabaya patungong Makassar nang sumiklab ang sunog habang nasa laot ito. Sa mga lumabas na video, nakikitang tumatalon sa dagat ang ilang mga pasahero habang inihintay ang pagsagip habang halos nilamo naman ang apoy ang nasabing barko. Patuloy naman ang search and rescue operations habang inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng naturang sunog.
10: Heart FM Balita.
2: Sa iwalay naman na balita, kinumpirma ni US President Donald Trump na sisimula ng panibagong negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos sa Tirana ngayong noong Agosto 3 kaugnay ng nuclear program ng Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, hiniling ng Iran at ilang bansa sa Middle East na bigyan sila ng panahon bilang o upang makumpleto ang isang kasunduan na magre-resulta sa agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagresolba sa usapin ng nuclear capabilities ng Iran. Sinabi rin ni Trump na isasagawa ang negosasyon, ngunit hindi siya magbibigay ng karagdagang detalye kung saan ito gaganapin at kung sino-sino ang mga dadalo. Tignit ni Trump na mas nais niyang magkaroon ng kasunduan kaysa gumamit ng puwersa dahil marami aniyang buhay ang maaring mawala sa anumang panibagong sigalot.
10: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, papalakas ang pinangunahan ni Aaron Fuller, ang rain or shine last to painter sa 25 points at 13 rebounds upang itaas ang record ng koponan sa 4-2. Nabigo naman o tabla sa 83 ang laban na maipasok ni Fuller ang go-ahead layup. Merong 39 seconds na lamang ang natitira sa laro. Nabigo namang maipwersa ng Meralco ang overtime at tapos ma-block at drive ni Chris Banquero at sablayin ni Bong Quinto ang dalawang free throw sa huling segundo. Nagdagdag si Nadio Quahao ng 12 points habang may tiga 11 naman sina Jonard Clarito at Shaylan Chongson sa Meralco. At samantala sa Meralco naman, nanguna si Chris Newsom na may 16 points ngunit bumagsak ang Bulls sa 2-4 na kartada natapos nga ang ikatlong sunod na kabiguan. Samantala, sa larangan ng tennis, ha, congratulations, nanalo po at nakuha po ni Alex Ayala ang titulo sa Mubadala DC Open. At tinalo po niya itong kanyang katunggali. Congratulations po sa Pilipinas sa pagwawagi nitong si Alex Ayala.
10: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, kakapanood lang natin ito. Nanguna nga sa takilya ang pinakabagong pelikulang Spider-Man A Brand New Day matapos kumita. Alam mo ba kung magkano ng tinatayan? $355 million lang naman.
1: Ay!
2: Sa North America pa lang yan, ha?
1: Aba!
2: Sa unang linggo ng pagpapalabas nito. Ayon sa industry estimates, ito na ang ikalawang pinakamalaking domestic opening sa kasaysayan ng box office. Kasunod lamang ng Avengers Endgame ng 2019. Pinagbibidahan ni Tom Holland ang pelikula bilang si Spider-Man kasama sina Zendaya, Mark Ruffalo, Florence Pugh at Sadie Sink. Tampok sa kwento, ang pinakabagong yugto sa buhay ni Peter Parker matapos niyang burayin ang kanyang pagkakakilanlan sa alaala ng buong mundo habang hinahanap ang mga bagong banta. Bukod sa malakas na kita sa North America, nakapagtala rin ang pelikula ng $573 million
1: Ay, wow.
2: Mula sa international market dahilan upang umabot sa $928 million ang kabuang kinita nito sa buong mundo.
1: Napakayaman wow. na ni Tom Holland. Inuho
2: Grabe ko. Naman. Oh. Well, the movie deserves it kasi ang ganda.
1: Hindi ko napanood eh. napanood ko lang
2: yun sa may ano na.
1: Ganito kasi nangyari yan. Spoiler.
2: Ako marami magagalit sa yung mga fans ng Spider-Man. Pero ano, isang malaking achievement nito.
1: Oo, no? Congratulations. Ganda ng pelikula.
2: Ganda.
1: Sabi nila.
2: Sabi nila.
1: Oo, kasi di, napanood ko naman yung sa umpisa.
2: No.
1: Yung scene ano eh.
2: May ano doon, di ba? Hindi, joke.
1: Yung umakit na siya sa building.
2: Ay talaga.
1: Di ba normal naman?
2: Napanood mo yun?
1: Normal naman kay Spider-Man.
2: Alam mo yung may nailigtas na doon, di ba?
1: Normal, di ba normal lahat yun? Tsaka yung may sinaputan siya.
2: Ano? Napanood ko din yun.
1: Oo, yung nagbuga siya ng sapot.
2: Bagong eksena yun dun sa pelikula.
1: Ano ba yung mga scenes na napanood? Yung normal naman.
2: Wala namang bago dun.
1: Tsaka ang ganda ng gupit ni Bong Navarro dun, ha?
2: Talaga.
1: Ano ba yung napanood
2: may,
1: mo?
2: Iba ata
1: yung napanood. Gagamboy yata.
2: Gagamboy. Yun ba yung may malaking gagamba na kalaban si Spider-Man?
1: Yan yun. Gagamboy yata yun eh. Ganda, payat pa si Bong Navarro dun, ha?
2: 20 ata yun eh, 2017. Ano mga panahon na yun?
1: Ay, nako. Pero maganda yung movie, congratulations.
2: Yes, congrats.
1: Dun sa idol natin si Tom Holland.
2: Tom Holland.
1: Ngayon ko lang nakita ng ano yan. Ganda pa lang abs niyan.
2: Oo.
1: No?
2: Oo, di ba nga, di ba?
1: Nakita kita, hindi ka kumurap.
2: Di ba nga? Abay, makikita mo naman sa ngiti ng ating mga sweethearts.
1: Yan.
2: Tayo'y nag-block screening na natuwa sila sa pelikula.
1: Kita mo naman, ano? Pinsan ko rin pala yan eh.
2: Ay, pinsan mo?
1: Si Tom Holland.
2: Ay, talaga.
1: Pinsan ko sa abs. siya maraming abs.
2: Ako
1: may abs din.
2: Ay, talaga.
1: A big stomach.
2: Kayo na ang bago.
1: Abs din. At least parehas abs.
2: Yes. Nakakatuwa lang itong mag-asawa. Itong si Tom Holland at si Zendaya. Busy ngayon, ha? Maraming mga pelikula aside itong sa...
1: Mag-asawa ba sila sa normal?
2: Mag-asawa na sila buhay? Yung real life.
1: Ayun si
2: Zendaya,
1: Watson?
2: Si Mary Jane, si MJ.
1: Ay, talaga?
2: At saka si Tom Holland. Ikinasal sila, pero alam mo ba yung kasal nila? Unlike kay Taylor Swift, ha, na talaga.
1: May pari yan, ano?
2: Malamang.
1: Yung kasal.
2: Sabi nila, meron daw.
1: isa lang sigurado ako dyan. Dyan sa kasal nila dyan.
2: Ano?
1: Isa lang sigurado. May wedding ring yan.
2: Ay, ito, hindi mawawala sa kasalan. Kainan.
1: Ay, sigurado yan.
2: May reception yan.
1: Hindi ba sila nagsara ng New York?
2: Hindi, unlike kaya ano, ng ating Mother Taylor Swift.
1: Diba?
2: Ito kasi sila, very low-key yung kanilang kasal. Until kanilang isinapubliko by announcing it during
1: tapos
2: the...
1: Tapos na.
2: The promotion of the movie.
1: Diyan ano. Galing ano.
2: May ano pa nga ba sa madaming pelikula tumag-asawa ngayon? Busy.
1: Ibang class yan. Nasaputan na pala to si... ano?
2: Si MJ.
1: Si Zendaya.
2: Si Zendaya.
1: Nasaputan. Spider-Man.
2: Literal.
1: Ay, nako. Ay, congratulations.
2: Congrats.
1: Kung naalala ko tuloy, kung buhay pa yung mga komedyante.
2: Oo.
1: Kung buhay pa yung mga matinding komedyante. Kasi pag nagkakaroon ng isang blockbuster hit na pelikula na foreign, nagkakaroon agad dyan ng Filipino version.
2: Kakaya nga ng ito nga'y Gagambino.
1: Gagambino? Gagamboy?
2: Ay, Gagamboy. Ayun
1: Gagambino. Teleserye yun. Si yung matinding tight na, ito, mabanggit ko lang. Yung Titanic. May Filipino version yun.
2: Ano yun?
1: Si Dolphy ang gumawa. Alam niyo, paparoon yan.
2: Along the Rilis. Napanood ko yan.
1: Alam mo ang title?
2: Ano?
1: Tatay Nick.
2: Tatay, napanood ko yan.
1: Napanood mo?
2: Oo, yung parang, basta ang galing ng pelikula. Diba si Sasha Padilla
1: yun? Ayan, okay, tamo. Napanood ko pala.
2: Napanood ko yan.
1: Galing, galing ng mga writers ng araw eh. Galing talaga, ng mga director. Galing gumawa ng mga...
2: May mga parody pa.
1: Si ano, yung Rambo, yung umuso yung Rambo.
2: Sino yung ano?
1: Eh, di ba meron tayong, meron kasi tayong artista dati. Ito sa lahat naman, hindi na po nakakakilala. Meron tayong artista kasi dati na ang pangalan si Palito.
2: Ay, oo.
1: Oh, yung payat, payat na payat siya.
2: Oo.
1: Ginawan po ng pelikula yan din yung Rambo din. Rambolito.
2: Rambolito. Yung kasagsagan ng Rambo.
1: Kasagsagan ng Rambo.
2: Oo.
1: Naalala. Ilan lang yun sa mga pelikula na naalala ko. Walang sinapaparo, maraming alam yun.
2: But pa-share naman.
1: Pa-share naman.
2: Eto, meron lang ako ano. Di ba kasi kanina binanggit mo, oy, congratulations nga kay Alex Ayala.
1: Oy!
2: Sa kanyang tagumpay sa dun sa DC Open.
1: Correct.
2: Oh, eto, meron na namang isang another win for the Philippines.
1: Ayun!
2: Dahil nanalo na, nanalo lang naman yung ating candidate sa Ay! Miss Supranational 2026, si Maria Katrina Liagado. Ayan, congratulations.
1: Supra. Ano, Supra?
2: Supranational.
1: Aba.
2: This is the second time. Oh, pangalawang corona ng Pilipinas.
1: Ngayong buwan.
2: Dito sa pageant na ito.
1: Sa pageant na ito. Nako, puro ano tayo, puro achievement ng mga Pilipino
2: puro
1: ngayon, ha?
2: Congratulations. Ang saya ng mga pageant fans.
1: Ang gandang balita.
2: Ay, ang ganda.
1: Ang gandang balita niya.
2: Magandang balita talaga.
1: Namamayagpag ang mga Pilipinas, ay mga Pilipinas sa iba't ibang larangan ng sports.
2: Yes.
1: Sa larangan lang po talaga ng usapin ng Senado, doon medyo
2: medyo doon tayo may...
1: pero at least bumabalanse.
2: Correct.
1: Kasi di ba, eh, ibang pananaw ng ibang mga taga-ibang bansa sa nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Parang ang gulo-gulo daw nung usapin ng pampolitika. Buti na lang at meron mga nangyayaring, di ba, pagiging
2: happy,
1: champion.
2: Happy news.
1: Pagkakuha ng pageant title. Mga ganun tipo.
2: Eh, pinapakita lang nito kung gano'n talaga ka-resilient at talented ang mga
1: Pinoy. Naman, Pilipino pa ba?
2: Congrats. Marami pa eh. There will be some coming pageants pa. So, inaasahan natin na yung mga candidates natin na sana ay maiuwi ang corona.
1: Yan! Para naman mabura natin kahit pa paano yung mga sitwasyon ngayon sa Senado, yung mga impeachment na usapin, flood control na usapin, at kung anek-anek pa. Ha? Talaga. Siya. Sige, maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Martes.
12: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Ay, teka muna, alas 7.48 na ng umaga. Alamin muna natin. Teka. Ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada?
12: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
13: Magandang umaga sa'yo, Marnel. At yan, sa bahagi ng Kugon, medyo may build-up po tayo sa bahagi ng Kugon, Paiko. Hanggang sa papunta tayo sa Hirowa Street, okay naman ang Hirowa Street. At ang muna, palabas ng Pilis, maluwag na maluwag dyan. At diretso tayo, pagpunta sa Pilis, palabas sa Klarong Ibrekto, may build-up lang tayo. At labas tayo ng Market Street. Dire-diretso ang ganda makarating sa kusin ng Pinae, Kaswagan. Okay naman ang ating right by the traffic at ang dire-diretso hanggang sa Pulwa Terminal. Okay naman sa Pulwa Terminal. Ngayon din ang ating maluwag na maluwag.
1: Ayos! Sige! Parang napakaaga mo lumabas. Marami ka na nadaan ng kalsada agad, ha?
13: Medyo maagaga ko tumaan.
1: Sige. Sabi nga, pag maaga, maraming kita. Sige. Maraming salamat. Ingata na pagmamaneho at ingata na mga pasero. Maraming salamat, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
13: Yan na latest na sitwasyon ng mga kalsada ng ating nadaan sa ngayon. At kasada po yung Tagalog para sa Hot FM for Traffic Alabong.
12: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Itama inyo mga orasan. Uy, 10 minuto na lang. Alas 8 na nagmamadaling umaga. At sabayin nyo nga po ang mga may init at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Agosto 4, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
14: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, hindi pagdalo ni VP Sara sa impeachment trial, pinuna ng House of Prosecutor.
2: Bribery o panunuhol, itinuturing na pinakamabigat na kaso laban kay VP Sara.
1: Mag-target naman ang ombudsman kay ex-speaker Romualdez, kinwestiyon ng isang human rights lawyer.
2: Headlines sa ating balitang lokal, Cagayanon Group nanawagan na bawasan ang dagdag singil sa kuryente.
1: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, Lenro, tanawagan sa Cagayanon na panatiling malinis ang lungsod sa darating na Higala Eye Festival.
2: At punong barangay ng Lapasan nagrekomenda ng preventive suspension sa klase dahil sa umano'y banta.
1: Samantala naman, balitang lokal pa rin, bagong pamunuan, inihalal na Bisamis Oriental sa Cacao Industry Development Council.
2: At headline sa ating balitang Bukidnon, bahagi ng KTV Road sa Bukidnon na nanatiling sarado sa publiko ayon sa DPWH.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, Irrigators Association President nagulat sa reklamo sa tracking fee ng libreng abono.
2: At balitang Bukidnon pa rin, Registry of Deeds Malaybalay pinatibay ang pakikipagtulungan sa LGU Don Carlos.
1: Sa balitang Mindanao, 25 kilometrong lakaran, tinahak ng mga sundalo para makapaghatid ng upuan sa liblib na paaralan sa Davao del Norte.
2: Headline naman sa ating balitang international, 5 nasawi habang 41 nawawala sa sunog.

0: niyang aga ng pag-aksyon. Ito nga dahil sa may banta. Hindi, ah, wala pa namang inilalabas na details doon po sa... may, pero may video kasi. Another video had came. Di ba after nung nakaraan meron yung bulwa at bugo?
1: Oo.
0: Ito naman ay meron sa lapasan. At sana, sana no, yung mga magulang talagang gabayan ng mga anak nila.
1: Be more vigilant.
0: Correct.
1: Bantayan ang ating mga chikiting, ha?
0: Oo.
1: Paalalahanan at laging busugin ng mga pangaral. Hindi lang po ng pagkain at kung ano-ano pang mga kalayawan. Diba, iniispon natin sa mga magagandang mga gamit. Busugin din po natin sila ng pangaral kasi minsan, dahil sa kagustuhan natin na sila ay ma-please at maging masaya, binibigyan natin ng lahat, maging gadget man o kung ano man, hindi natin nalalaman na yan po ang nagpapahamak sa kanila. Kaya nakakalimutan natin, no, na bigyan sila ng pangaral at pakainin. Lagi pinapakain natin, hotdog. At saka mga tao doon, mga sinangag. Masasarap na pagkain. Hindi natin sila pinapakain ng pangaral sa umaga. Kami, tama, tayo, di ba?
0: Eh, yun ang almusal na.
1: Sa umaga, may dessert may dessert na pangaral.
0: Hindi na iwasan yan.
1: No?
0: Kaya eto, maganda. Alam mo, maganda talaga na sabay-sabay kumain ang bawat pamilya.
1: Diba?
0: Kasi alam mo, nandun kasi natin pinatitibay yung ating pakikipag-usap sa ating mga anak.
1: Tama.
0: Sa ating mga magulang.
1: Tama.
0: Na mailalabas natin kung ano man, mai-share natin kung may problema tayo. Kaya mahalaga na kung at least sa isang araw, sabay tayong kumain kasama ang ating pamilya.
1: Dahil the family that eats together
0: stays together.
1: Finish together.
0: Ay. Tama na.
1: At nakakapag-dessert ng together.
0: Hoy, magpapa-ice cream si Daddy. Mga ganun ba?
1: And the family that eats together. Walang nauubusan ng sudan.
0: Ay, totoo.
1: Ha? Totoo yun, totoo yun. Ha?
0: Minsan kasi ko ikaw yung huling kumakain.
1: At walang ka na sudan, boy. Magbagulbul na ka. Diba? Oh,
0: pag ano na, pag bumili ka na dun sa tindahan ng...
1: Kung siya ba na yun, iikog na lang eh.
0: Ayan, tagal mong lumabas. Kanina ka pa tinatawag eh.
1: Yan ang sinasabi ko eh. Ako siya. Sige, mga pa-shoutouts natin. Birahin natin ito.
0: Hi to Sir Boris. It's Parsha. Magandang umaga. Thank you for always listening.
1: Sir Boris, magandang umaga po. Hindi ko pa nakikita ng personal to si Sir Boris.
0: Sir Boris, ako din.
1: Pogi daw to sa personal eh. Pogi. Sir Boris, good morning ha.
0: To see is to believe.
1: Yan. Oo, siyempre. Sir Boris, mag-follow ka nga doon sa Jason Harden.
0: Oo, ayun nga. Follow, Sir Boris.
1: Rhea Ordabe Eduabe Zamora, magandang umaga. Teka muna, parang si Rhea nakafollow na si Jason na Hard FM yan.
0: Ay, very good.
1: Oh, Jason Space Hard FM, ha? Taga saan yun? Taga Club, Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Maraming buntag.
0: Good morning kay Ma'am Remedios Gemelo watching from Crystal Maramag. Maraming buntag.
1: Si Papa Rob, masama ang pagkaranda. Masama daw kasi ang panahon sa Maynila.
0: Oo, umalingat po kayo. Get well soon, Papa Rob.
1: Get well soon, Papa Rob. Ayan, eto na, Efren! Uy, Efren! Magandang umaga sa iyo. Mga tagamala ng Opol City Homes ito. Magandang morning sa inyo. Kumusta dyan?
0: Good morning.
1: Kasi pamahawdi, hi, Efren.
0: Good morning kay Ma'am Sherry Lorente. Ayan, magandang umaga.
1: Si Lilil, Sulamin Geb. Naku, lagi itong naka-comment sa aking mga posts dun sa Jason Space Hard FM.
0: Galing.
1: Yeah, watching daw, listening from Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po.
0: Eto, katukayo ko, si George Baslag, maing buntag.
1: Ay!
0: Dyan sa may Bismarck sa Don Carlos, naka-Heart FM.
1: Maraming salamat. Jeline Geb Gales, good morning! Thank
0: Mom,
1: you.
0: MJ Ben, good morning, watching from Quezon, Bukidnon.
1: Ba? Si Oliver Dupalco, naku, napakasipag mag-share ng mga posts ko nito.
0: Hi!
1: Magandang
0: hello,
1: umaga.
0: Oliver.
1: Si Sir Idol, si Idol Sir Oliver. Yan ang tawag ko sa kanila eh.
0: Eto na, miss ko talaga to. Si Mami Gemma, Zone 10 Upper Carmen. Thank you, Mami. Good morning.
1: Si Joby Ayo. Mga taga Zone 3 Carmen. Good morning, Ayo.
0: May tao ba dyan? Annabelle Caballon, taba na. May buntag po. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Si Tatay Nicolas pala. Hindi pa natin na-shout out.
0: Ayo, good morning, Tatay Nicolas.
1: Amy Balumadres. Ay, Lola Amy. May buntag niya. Tsaka sa kanyang anak Mayor na rin kito eh, si Clark Montibon.
0: Adopted child. Hi, Frankie Ju.
1: Si Miles, yeah.
0: Si Miles. Good morning, Mayor Miles. Oh, good morning, Frankie. Yeah.
1: Maribel Adjes. Maribel Adjes. Magandang umaga. Maraming salamat sa pagbabalita, Sir Jason. And the super energetic of Miss Sweetie George. Salamat.

0: sa maraming paghahati ng Balita. Blessed Tuesday po. Shoutout Lapas Dos. Magandang umaga kay Lanug. Lanug na rin ang Hard FM. Wedding anniversary po pala namin ngayon. Ano, puro, ano, puro na lang tayo dito. Greetings ng anniversary. Hindi namin matitikman yung anniversary niyan.
1: Happy anniversary, ate, ha? And husband. Crescente Cuerpo, watching from Panakan, Davao City. Magandang umaga.
0: Yan, Ate Pel. Irene! Magandang umaga! Sir Jason and Sexy George.
1: Good morning. Marlon Haral. Ayan, dispatcher, shout out sa dispatcher Delisa Taxi, Delisa by Catcar.
0: Ay!
1: Hello, good morning.
0: Magandang umaga
1: sa inyo. Punta na daw
0: kayo. Akalain mo. Pati sa alihanan. Mga naka-Hard FM sila, ha?
1: Hard FM.
0: Talaga naman. Elizabeth Factura, sabi niya, yung mango float at siopaw, nakahapon pa sana, mamaya na lang.
1: Ay, grabe.
0: Ito. Anong oras yan? Isakto mong alas tres para nandito.
1: Malamang makatikim si Jason. Jing Tumahan naman sa from Malitbog Bukidnon. Maraming buntag.
0: Magandang umaga. Vera, maraming salamat sa kape.
1: Good morning, Vera. Thank you, Vera. And Silver.
0: Mga...
1: magandang anak na si Silver.
0: Mga 1 month kitang pasasalamatan dahil sa kape.
1: Ha?
0: Remedios Gabelo, magandang umaga din. Thank you so much.
1: Zing, tumaan umal sa salamat na marami. Ayan. Salamat ha. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Sabi niya, marami salamat daw dun sa ano. Sa nabunot daw kasi sila sa bugas at groceries. Sabi niya, pwede bang sumali ulit? Actually, kasali pa rin po kayo.
1: Yes, kasi hindi namin inaalis yung inyong entry.
0: Yan. Kahit na nabunutan na ang inyong pangalan, kasali pa rin kayo. Hindi niyo na kailangan mag-re-entry pa.
1: Correct.
0: Dudeski! Sir Idol Dudes! Magandang umaga. Shoutout kay Crescent Bagaras, Carl Heaven, and Hensel. Mga taga ano to?
1: Makabal. Puntod. Puntod at makabalan. Good morning. Good morning, Dr. Hart.
0: You
1: good morning, sweetheart. Happy Galaay.
0: Oy! Galaay Agosto Fest. Na nga pala.
1: Agosto na. Fiesta man. And speaking of Galaay, padayon mo sa pagpaminaw ha. Kasi maaari natin pag-usapan kung ano yung mga magagana.
0: Nako! Meron na naman?
1: Sa Galaay Fest.
0: Meron na
1: Ay, sinasabi
0: ano
1: ko sa inyo.
0: Naman? Buwan-buwan na lang yan. May mga, ano ba naman kayo, Hard FM?
1: Para alam ninyo, updated din kayo.
0: Ano ba naman kayo, Hard FM? Napapagod na kami kamomonitor sa inyo.
1: Eh, di magsawa kayo mag-
0: Napapagod na kami kakabantay sa inyo. Yung talaga ang gusto namin, yung napapagod kayo kakapanood.
1: Yes. At kakangiti, kakatawa.
0: Yan.
1: Dahil nga, ang inyong Heart FM ay magbibigay ng kasiyahan po sa inyo. This coming, kapistahan natin.
0: Hoy, mamaya, nandito yung ano, ha? Abangan nyo, ha?
1: Nandito yung mga taga-city tourists.
0: Yan. Gusto yung malaman yung mga mangyayari sa Higalay, ha?
1: Makakasama natin sila mamaya para tayo ay magpag-usapan natin saan ba, ano ba ang magaganap, ano ba yung bawal,
0: yan!
1: Hindi. Yung mga do's and don'ts, kailangan natin malaman yan para maging safe po tayong lahat sa mangyayaring kapistahan.
0: Mga higala.
1: Mga
0: higala. Hindi ko alam kung ano yung dudugtong ko. Si Dr. Hart ang magaling dyan.
1: Mamaya, makakasama natin si Dr. Hart.
0: Woodstock Taxi, nakikinig din sa atin. Maraming salamat si Romel Dagundun.
1: Ay, maing bunta.
0: Sige. Asya, itama inyong mga orasan. Eksakto alas 8 na nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writer and writers Nel Arsaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arsaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso.
2: Serbisyong may puso.
3: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita.
4: This is Heart 92.7.
5: Gigutom na ba?

0: Tayo nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where

0: Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.